mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun ojo elekefa osu elekewa odun 2026 by system mummy ati daddy odun in lo gege ba se kowe e bi awada bi ere awe wa di mefa loni gbogbo eyan omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo omo olohun e dide nle e ja lo si bi pepe a kan joko a mo woju oluwa a ma dupe lowo baba mi agbalagba ipa nla ninu ipa ogo ninu ogo olohun ijile ife oba mi nikan to nfo won agbara adupe o adupe pe okun lowo baba mi gbogbo eyan omo olohun nibi te ba wa oni lojo isegun tuesday ojo kefa e wa dobale e wa kunle oluwa ni gbogbo eni to ba gboran laaro yi ohun si ran ise ojo kefa si kini won se ni ojo kefa kini si ojo kefa eyan ni eyan kan ni mo eyan kan lowo te eyan kan na mo fi de eyan kan asiri aye niyan nibi to ba wa wa dobale wa kunle eja jo dupe lowo baba mi baba re ko si pupo pupo pupo ase nikan ni ojabo ma si ran yin leti nkan meje ti olohun lohun o se ni ola 77 so ni gbogbo bi e ba wa eja jo dobale daddy mummy e kunle eja jo ma dupe lowo baba mi oba mi ari ku yeri ologo ajobo gbingbe nikin awuo ma se gbe opo mu lero mo ja le kan e ba npe pastor mrs temitayo ki won wa gborin soke ka ma fi dupe lowo re

0: ye re nsin oje olo iba so ga bi ise ni o fe olo anyhow gbogbo nkan yi nikan ko ni oje giso nikan ni oje adua fi foju sun nkan mi to nbo online we se akoko e je ki se bayi e se bibeli wo mo fe ka o nbe ninu iwe Zechariah chapter 8 e won ti bibeli so ni verse 19 oni bayi ni oluwa awon mogun wi pe awi osu kerin emi ati n lajogba ati ti osu karun ajogba ni awi osu keje ati gba seyin awi osu kewa eleyi na ni number 10 to pari awe be oni yo ja si ayo awe ki sawe lasan asiri ni so mami egba gbogbo eyin te ba fi ayo e wo nkan tawon eyan so engineer e pe awon eyan iwa ki mo mu leyo kokan ko le mo ton bo wa ba pade loni atola ni Jesus City ona ti da o ko le sojo o ri pe mo so be
1: oruko mi ni ini oluwa toluwa ni mi ni last year I miss but
0: miss ni in last year
1: so be dey last year but this year I'm now Mrs.
0: At the Mrs. Shiba.
1: Yes. Ni last but my follow program in 2021. So nigba yen neighbor mi Muslim ni oloko night be ki ma gbo program o de ngbo. Nigba yen ma paro oruko mi. So re mi bo se wa ma pade awon yan gidi, awon to wa la bro mi pade awon yan repe yepere. Thomas wa ye Thomas ra bayi, won kan awon ise mo. To ba du mi last 2018. O wa so mi pe mo nice o, mo ma dura gba o. O sugbon mo kan su o ni.
2: Ah.
1: Wa ni nigba yen. Ah, iwo Olorun. O si nfi mi bu o. Mo se be si follow program yin. So wa ta ba si orisun bare last year. Ta be si won mi. Mo wa be si bo so si mo se pade si mo fe fe nigba yen. O si nba mi so. So ma mo se be si won mi yen. Aso si mo wa wo njo mi wa ta ku mi. Mo wa tutu dide skirt.
0: Ngba te duro won gugu ro mi le yin lori.
1: A mi o lo. O to ya ma ki ma se. O wa se si mo wa wo yen. Mi wa fo. Mo wa drive ma fi si wardrobe mi. Ngba ta ko fe ri mi bayi. So I'm a
0: wall.
1: Ah, we fast. See, relationship with my mother, fast. See, my mother, we fast. So, do by near. So, this advancement, unless you move one way, but this advancement, you. Oh, what about Mwasi Mushe? Mwawani bedding last year. Mwosu kule bi bayi ni. It's very enjoyable. Egon, ebono yuko kikini wa. Daddy, nuka sawa mwawia ni ye. Uzo ongo wa suku ni pe. Ti mi ba fe ngo se to ma
0: se eni yen lo so be o ni te ba se ke
1: ti ba fe ngo se to ma fe obi gan ti gba gba yawo e ti late so won bi ti gba gba gba be mo se ni baba yen gan
0: se eyin o lopo ri ni
1: ayi long story dai
0: ka ma benu bo e ma ja tenu bo
1: mo baba yi mo so baba yi ma ri e ma so fun wa pe ka ma fo common nice eyan mo si ma pade baba yi se yi gbo ko to ye ki ri gan ko ye ki fe professor ye mi school start ti mi o ti e gbo yibo rara
0: ka lo nton
1: professor ni baba
0: eyin sire
1: school start ni mi tu gboyin bodada
0: eh gbebo
1: bayi ni baba ni mi je wa pade e bayi mo be si o ma fe mi sha la
0: o lo won fe yin
1: o lo won fe mi sha ti pa ti pa bayi fire by force mo ni olorun ojisi igbeyawo gbo asi mo se
0: eyin na fe fe
1: be di baba mi
0: bo na se lo won fe yin
1: wa ta ku si
0: na fe fe
1: igba ti wa pade eto won ara won okunrin mo ni won ti disappoint mi ti pe ti pe
0: eyin na o disappoint you
1: wait ti won
0: mo nbo a n de ni o
1: wa disappoint ti won mo wa ni
0: o sa fe yin
1: baba relationship was 6 months
0: le vi se
1: mo de se wedding
0: o ka mo re lo yin
1: 28 last year
0: December
1: last year 6 months last year last year mo se birthday mo se wedding mi ti wa fun birthday yin yen mo wa duro si la message so ko pe wedding yin mo ko se lodun yin mo se wedding ni baba
0: e se wedding
1: mo se white wedding o se gbe mi ba mi baba yin mo fo soke bayi tori ninu dile ya
0: kini age
1: I'm 52 then
0: 52
1: Yes.
0: Let's say what?
1: Ben.
3: No.
0: This say as a church wedding.
1: Mi o se ri se.
0: Eh, se ri.
1: Se.
3: Mi o se ri.
0: So nbe wa wo 52.
1: Wedding.
0: Won gbe yin wo church.
1: Okay, bye.
0: Baba ile koko bi akobi fun. Won obi ma ri o. Nice. Hey, 52. Ikan lo tun gbo yen. A tun lo mi bayi. Infon omi o dola. Mo gbe yin omo Olorun dide bi owo le idodo. Ara ti ni o wa da laye ero Olorun fun aye re yo se yo se yo se yo se yo se Jesu mu se mu se mu se je ki eto ati ero to ni fun won yo wa si mu se loruko Jesu gbogbo eyin te ngbo mi laaro yi good news kan lo gbo yi this is ember month you will have testimony bo ba ti le deja bi wo na ba le gbianju gbogbo eyin omo Olorun ogede ti won fi ndin dodo la fi break pelu eyin meji meji laago meji osan loni ma bo sori Facebook ni 6:30 bayi to ba tun di ago meji la ma tun bo si e to wa daju oni pe oni atola na ni ma fi soro re majemu gbogbo eyin te ti son re majemu yin e lu opportunity oni to je ojo kefa lati se gbogbo eyin te fe son re majemu yin iwo na lu anfani se ti e se tawon mo re account number 20 ni 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank in here, Comfort Life Mission International, you'll be daddy. Be your bawole, hello, 1966 36 38 73. 1966 36 38 73. Access Bank in here, Comfort Life Mission International, you'll be daddy. Account number 30 in the media digital way. Eje wa fi gbogbo enu so fun omo de atagba igbagbo ni ebeli fi iru ebo to san ju ti ke ni lo bibeli lo so be oni ko awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu gbogbo igba ta ba ti bere awe a mo fi iru bo ti mo ra won kan to je pe every day ti o fi pe 7 day ni mo ru ebo ore majemu bere lati 2000 lo soke awon mi san 5 elomi san 10 bi olohun ba se bless eni bo ba se yi o si ni ru ebo emi lokan engineer eba npe lu mi
2: oruko mi ni otunba dapo oguse tire lati ni ilawe ekiti
0: ilawe lekiti nice
2: iyawo mi olo kokon wa si 77 odo ikoyi nbi lo wa but omo ijo aye ori afefe ni mi gba to wa dodo mi to wa ngbo program yin o wa like bo se nwa lati ekiti ni lo wa advice mi oni daddy oni ki ma wa si 77 Money 7 Mono said, Baba, I want to go back. Mono came, Money, Mama, be on my messenger, we mean a pay daddy, or if I can was in UK.
0: Only if on my way, we get why UK.
2: Yes, Bush is buying by passport, Tashashi, or by passport, and Modebi, or the early book testimony, I want to buy fist at home by Bobwe. Or come in, making Buya, where I be.
0: Only a Buya, where
2: Bobu, Mobele,
0: and Bele by what?
2: Money alone, Baba, Mary, Papras. Money, what was it? I want one set in me. Money, more good or bad, Fisa, care. Moshe Shenier. Go to some money, along Baba Meojiji. Go back by promotion, he told retire.
0: Aish,
2: Molone, Alenesia. Money promotion, go back by Bashi Fumine interview note in a way. Promotion interview, Oda Monday Tombo, Bashi Fumini Fisa.
0: One for any letter interview for promotion. Fisa in body.
2: That Mojeba, I won't need our one Sakabakabaki.
0: One Mosaku,
2: Baba Etiba, Visa, Otiba, say Kineka Kineka. Oh, my only want to bubble book when Mofa lost in Loybo. Monica told him about the Amon law.
0: I can hear you.
2: Monica,
0: maybe my loan is in Mobodo, my keyway, where Padem, you, and Padem in Canada on the time on Bo. Won bi aje won da
2: woni baba me papras ko le gba pe ka nikan ko so pe ki ma lo si biti mo lo woni mo ma lo ni ale nasia woni baba me papras o wa nbe
0: e pade mi nbe eyin wo le be pade mi uk se ami pade mi nbe awon wo canada pade mi canada nice lokini baba kan lo tun gbo ti eyen bo se ngbo teni eleni testimony is contagious in nature o le gbo teni kan ki won mo gbo ti e na ewo ni e mu passport yin dani be ba nbo o le wa wo moto ni bi church ni wema church ni olorun jesus city ni o gbe ode street o si le wo ni gbe kola jesus city ni o gbe ode street e wo jesus city lati mo kola e wo ni wo road e wa wo wema church ni be ba nbo lati gbogbo ona lesha osun ondo be ba ti koja ikire die eni iyana ko yi le ti fe so jesus city le de yen ona ti e da eje jesus ti wa loju ona won ti clear titi gbogbo odop yen ko si ntojo ni agbara eni to ni aye atorun gbogbo eni tin lanfani ati gbo mi didun lo sun so loni atola mo gba olohun gbo pe iwo lokan ekigbe mi lokan mo so tele in tin wo okan mu passport e dani na in tin wo okan re se in tin wo okan re ni in tin wo okan re da gbagbara in the name of Jesus 77 ni ma ti fun yin ni anointing oil aita anointing oil 77 let go me 77 e kan lomi yen mo jade losu ah olufe o da e je nse bayi engineer e pe mama yin na
3: adeyele florence yemisi mo wa lati ilu eko
4: eko le ti wa bi ma
3: be ni sir eh gba ti mo wa si bi baba so yi pe enikan wa nbi ti abiku yo lenu
4: ti abiku yo lenu eni su se fe sun kun ni ewo le fe se nu mejeji
3: testimony
4: e fe give testimony ni abiku si ye yin lenu
3: be ni mo baba wa so yi pe eniyan ori ko sun e o ti o ti gbagbe pe olohun le se sugbon
4: e je nkokko bi yin question se abiku ye yin lenu
3: be ni
4: omo melo lo ti ku lo yin
3: meta
4: meta ti ku melo le ti bi tele
3: ko si kankan
4: ah e to mo odun melo
3: 62 ni mo lo bayi
4: so mo wa pe jade
3: won wa ni pe eni ti e isele yen sele si pe o wa nbi pe ti o ba ti ju pe ko bota mo kokko joko mu ni ha bo ni baba ise wa ri nkan to wa lokan mi bayi mo ni mi ni dide jare obirin kan wa nbi o wa ni omo ile ife lohun madam e de bota se bi kan to se yin ni ah mo ni ojojumo na pe ru kan beyen mi dahun won jare o wa ni ah e dide awon eyan ti dide mo kan bota ni baba wa so pe eni yen se wole nisinsin ni bi pe olorun ada lohun ninu odun e looto looto olorun de da mi lo igba igba to olorun dahun mo wa lo so hospital won ni won le gba mi gbogbo hospital ti mo lo won ni won le gba mi mo ni ha e gba mi abi ki soyun lo wa nbe ni mo wa lo si general igba ti mo de general ya won iwe iwe mi lele won wa so pe ah kin lo se test mo se test mo se scan won loyun wa nbe ah ah oyun ke gbogbo hospital ton ti tele won ni awon o le ko pelu age mi mo ni
4: mo le cope pelu age yin 61
3: gba to ya mo wa ni pe e ma worry mo wa baba yan wa ni pe ki ma worry o ni tin ba ti de be ki so pe 55 ngba ti
4: mo ni ke ni 55 ke yin ile
3: ba ma n wa wo bi pe se ki se pa imparo mo ni mo paro sugbon e je so to bye bye baba yan ki ma worry won sa gba mi doctor kankan de ni oni madam ki lo se yin e se yin ma fine o mo ni mo loyun oni oyun wo ni mo ni mo loyun se mi oni osun mejo mba ka so mi soke oni ah oyun ma ni looto oni e ma worry nkan to kun wa me ni pe e lo fi wa ya e si bed bi mo se wa be ni e lo didi osun meta
4: osun meta
3: osun
4: won fun won ni bed rest
3: osun geta ni mo to bi omo na gba ti mo to wa bi oni omo yen won ni ko tun se daada won ni a tun lo osun kan pon ma fun labere osun kan omobirin yi to je kin gbomo fun ni wipe ohun lo ba mi kakiri gbogbo Lagos state won ni wa kini kan ohun lo mo ruko kini yan mi mo won ni ton ba fun omo yi pe gbogbo abere ton ba fun pe ko ni egbo to ba wa lara e ko ni jina obirin wa bere si ni wa kiri agbara ojo tun fe gbe lo ah mo ni mo daran gba to yi dojo kerin mo ni ah e gba mi se mo ni mo ti e bi mo mi ti e ti ro mo gan soju mo ba lo mo ba jide loke to because ese mi mejeji ti wu mo ba lo ba won
4: 61
3: mo ni ejo enikan bi mo bi won pe ni Mrs. Adeyele omo e ni mo fe ro mo le mi le niyan won ni rara enikan mo ni aburo mi le to duro ti mi obirin un lele ohun lo je ki ojo eni se se ati baba e ba mi dupe lo baba pe won se o omo won o ni ku o
4: se first born yin re
3: first born minister
4: kin lo ko mo yin
3: mo rayo
4: ah
3: ko senti
4: mo rayo ko senti e wo mo rayo bo se fine at the age of 61 mama eyin na sugun se to to ni
3: be ni sir
4: omo odun melo leyin
3: 59
4: oga won to ko ya 61 na ni won lo won ko ti mo so wi pe eni yen sese dide ni se join won ni tin ba pe nkan kan jade lenu mi mo mo se bere mo nse e le po to bayi ki olohun mo wo yin lasan e ku orire mama yi awon kan grandma lo bi mo yi e ti won kokko bi laye won na wo e bayi oluwa ni awon 3600 níbi wọn dúró sí wọn á sì máa fíìlì ẹ pé ọfà ń bọ́ọ̀lẹ̀ ọfà mọ́ ṣe rere sọ wárẹ̀ tó dúró tì ó ní wàhálà wà ká pẹ̀lú gbogbo agbára tó bá sì ti gbọ́ tí agódó gbọngàn kò sì dalẹ̀ ẹni owó yẹn wà yìí ẹ̀yin kan bẹ tó jẹ́ pé ọfà tí ń bẹ láre ọfà mọ́ràn lọ́wọ́ ni òrà láàánú àwọn àjẹ ni wọn máa ṣe é bẹ wà ké pẹ̀lú gbogbo agbára yóò fà lára mi lórúkọ ọjà oyè ajá kẹlẹ lára mi ẹjẹ wọ owó tó lè sọrọ oyè yá. Gbogbo ọfà tó yóò jí o ṣe tó ọfẹ́ wáyé wá ṣe ọfà tó lòun ò ní jí o sinmi ọfà tó lòun ò ní jí o lọ mi ò mọbi tó dúró sí nínú omi àtẹ̀jẹ̀ rẹ lórúkọ Jésù iná olúwayé àti ìjáyé. Ṣẹ̀fẹ́ bísí.
3: Bẹ́ẹ̀ni sà.
4: Ẹ̀fẹ́ bísí. Ẹ lọ kó lẹ́ẹ̀bẹ̀ yẹn pẹ̀lú ọmọ yín. Ó ti pósù mélòó báyìí? Ẹ tún bá mú wá. Ẹsẹ̀ yín ò tí ì ṣe ẹjókòó báyìí ẹjókòó ẹmọ́gun wọn lẹ́sẹ̀ yẹn gan ìṣe dáadáa kí ẹsẹ̀ yẹn kó jiná kíákíá ọwọ́ yìí kọ́ gba agbára in the name of Jesus.
5: Nice. Ṣé o tó ti gbọ́ ìkan tó nìyẹn ìdí tí ń jẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ sọ fún ọ tí mo fi ń gbé gbogbo tí mò ń gbé yìí ò ní kí n jẹ́ ó di mímọ̀ fún ọ pé ìrètí sì tún ń bẹ fún igi tí a gé lulẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé látọ̀sẹ̀ tó kọjá náà la ti ń gbọ́ kan òjọ̀ kan ìmí ló tún gbọ́ yẹn ẹ wo ẹjẹ́ a lọ Jesus City ọ̀la ni 7 ìpàdé májẹ̀mú ni kò sí gbogbo ìpàdé 7-7 tí ọlọ́run kì í sọ̀kalẹ̀ nǹkan oríṣi méje ní kó bọ̀ lọ́tẹ̀ mọ́ dákẹ́kọ̀ọ́ mọ́ sunkún àwọn tó ń bẹ náà tó ń gbọ́ testimony wọn náà gbìyànjú ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ sọ rẹ májẹ̀mú yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbàgbọ́ tàbí ní ọ̀rẹ́ kan tàbí ẹ̀jẹ̀ kan bẹ tó fẹ́ san tàbí ìdá mẹ́wàá ọ̀rẹ́ májẹ̀mú bẹ̀rẹ̀ láti 2000 kí n tó mọ lọ sí Facebook àti YouTube ẹ lo account number yìí ó ní kó àwọn àyànfẹ́ mi jọ jẹ́ wọ́n fi ẹbọ bá mi dá májẹ̀mú lẹ́yìn òní àti ọ̀la mi ò sọ ọ̀rẹ́ májẹ̀mú ìyókù tó ń dosù mí account number church ni 1966-36-38-73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ó gbé jáde bí èèyàn ò bá wọlé ẹnu eléyìí 2017-4290-47 2017-4290-47 Comfort Life Mission International ni yẹn náà ó gbé jáde First Bank Ayoni gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí dà ẹ wá kúnlẹ̀ mo ń lọ sórí Facebook ní ìsìn YouTube àti TikTok ní 6:30 ọ̀dẹ́kúnlé ẹ̀pàfà mọ́ bẹ ẹnikẹ́ni church tó bá di aago méjìlá máa tún wà nbẹ ọgẹdẹ tí wọn fi ń dín dòdò ẹyọ kọọkan pẹlú ẹyin méjì méjìlá fi break olùfẹ́ sóun gbàwé léso kó lè bá a sì so àṣírí àwọn atayọ nìyẹn láì ní waste àkókò gbogbo ibi tí ẹ bá ti ní àǹfààní àti máa gbóhùn mi ẹ kúnlẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí àtẹ̀yìn tẹ̀ mark wedding anniversary mo náwó kí olùrànlọ́wọ́ kó dìde fún ọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń máàkì birthday yín tàbí wedding anniversary yín ẹ lọ kan àlàjá tí ò ní gbìmọ̀ kó tó wá dìwò yín next year báwọn èèyàn ṣe ń sọ testimony yìí bẹ́ẹ̀ ni ìwọ náà máa sọ in Jesus name happy birthday long life and prosperity mo gbàdúrà fún president àti governor wa ẹ máa tinú ògo wọnú ògo in Jesus name it is well. Nọ́mbà tẹ́ ẹ ṣe testimony yín sí rè oyè.
6: FM Ìjàpọ̀ Àkúrẹ́ onílé iṣẹ́ ńlá àti kéréje kéréje oníṣẹ́ ọwọ́ àtòṣìṣẹ́ ìjọba ẹ̀jẹ̀ àjọṣe.

fasting and prayer on the 9th, 10th, and 11th of October. Ini gongo adura tuma sofo di dojo meta. Si dede shoro timbome da fira yusi ma pura danu danu. Ibe ishe shoro ni gumeni. Le jito no wote bito renu. Tapita la jogu bata lako bata bita lako ron. Ha! Abe yo temo ipe grade by grade, level by level loro ishoro ni. Toni si bito ni kongo talagolo koda. Bashia ni wafi wafu elumi. Kaye, ire ni kote te wa ye danu. Ibe ishe ya iloko wa ilaya irisha irina irilu ata wan isonti ishe ona no. Oh my God. Look at we Revelation chapter 21 verse 4. Kole da o lo tupo olu walo lu sheda wipe ato ma wipe omi jo ojo eni sonu ti o ni sekun mo baba Samson lo lu wa mo dede tu ti gbaradi pelu agbara gbagbara adura bamba ti ma ntu isuro dadu ti gbongbo

0: ni ke lo ke ti lo ka iroyin yi e lo ka la ka tambe bakan bakan bakan na ni iroyin na tin te si waju o nitori pe won ni ite si waju bayi na ni opa isegun lori gbogbo awon iroyin eyi to je pe ti a ti se akojopo re lone be mi na bi mo tu se taju kan ni mo ma ti ri iroyin kan ti mo nbe ni waju mi yi o kini kan ti nbe nbe lori oro awon a lori oro oko balu leyi to je wi pe ti o kan dede jaluledu leyi to meme awon eniyan lo tinubu mo leleyi o mo ti kede o kede aye isimi olojo meta lati fi ba awon to je pe ti emi won bo ninu eti se ti ewu isele ijamba oko balu to ja waledu lojiji eyi on to je ti awon omo ogun oju oforofo iroyin kan ti je ko di mo bayi wi pe eni ti o je are orilede Nigeria eyu nbo lati nubu ona lo mo ti kede wi pe odidi ojo meta ati gbogbo eyin ti o je pe ti ejo omo orilede Nigeria oya o e je ki amo ba awon ti o je pe ti won ti temi won ti bo ninu eti nse ti ewu isele jamba oko to je ti awon omo ogun oju oforofo ti o kan dede ja wa ledu lojiji ati awon iko olubani sise bi meje ati awon ironu won tin lo sibi marundinlogbon leyi to je pe ti o jalule nipinle ondo gege bi iroyin na bi o ti we won ni bakan na ni tinubu lo tu pa lase wi pe o da kini n to sokun fa re kini n to fa because ti oko balu yi ti o fi jabo o ni ewo nse ni ke kan tete ke lo se ore kini win iwadi si eyi tin se ti n to sokun fa ti oko balu na ti o fi jabo eyi ne ilu igbo da tin se olu olule ijoba eyu njoba bile ilaje won ne nigba to je pe ti o fi nbo lati bini tin lo si ilu eko gege bi iroyin na bi o ti wi won ne gbogbo awon to je pe ti an ti faraba ninu e tin se ti ewu isele jamba ohun o na ne awon omo ogun oju ofurufu ni won mo fi lede o nigba ti an ba ti se akojopo oruko won ninu ete siwaju iroyin leyi to je pe ti o jeyo lati eni ti o je boba jiro si are lori oro eto iroyin ati itaniji eyi ogbon ati nuda eyi nbayo ona nuga o se akawe isele la lori on ti o sele gege bi eto je wi pe ti o ba ni lokan je pupo pupo ati wi pe nse ni o mu adanu nla de ba orile ede Nigeria ti le se ologun ti nbe nle yi oni oni awon to ti lo yi awon ti o subu loju ijamane to je pe ti fara won ji won fi ara won le fun orilede won baba won e wo iroyin be nbe jo jare o e lo si oju ewe kan ninu we iroyin the sun e lo ka la ka tambe
1: latinu iwe iroyin daily post ndita olulu le yi ni zon wike ona ni o tin soro di mo oniseri idibo leyi tin bo lodun 2027 oni are Bola Tinubu ona ni ko ti le nilo lati japata tabi ki o mo mi ko nitori gbogbo ibo leyi tan soro yi oni are Bola Tinubu ngogo ni yo ni ibohun wike ona ni o so orun di mimo iyu ni ana nilu Abuja nibi to tin ba awon ekan kan soro lori idibo leyi tin bo eyun lodun 2027 ninu oro re to so siwaju si ojodi mo pe oni bi o ti le je pe oniruru awuyewuye ona ni o nlo lorilede Nigeria nipa idibo tin bo lowo wipe njo se se ki are Bola Tinubu ki o jawo olubori tabi ko ma jawo olubori oni ewo eje kin so fun yin seri awon ise takutakun leyi ti are Bola Tinubu ti o ti se lorilede Nigeria ti a wa yi ona ni yo je ki are o ki o jawo olubori ni koda ko si anani oni afi ti o ba je pe oni awon kan to fe ma gbe igbimo tenikan lo ma so pe are Bola Tinubu ona ni ko se ise akanse kokan iyun ni orilede Nigeria ta wa yi nigba to tun wa soro re siwaju si ogba be ona ni o tun wa ra webe si gbogbo awon alatileyin are Bola Tinubu oni ewo oni se ri are oni keri pe e se atileyin fo atileyin te ti wa nse e ma ko se ni oju lasan bi ko se wi pe ke se dokan dokan e wo iroyin po sibe dada daily post gan nibe ni mo ti mu wa fun yin lojumo tuni
0: iroyin eleyi tin be ni waju mi yi mo lagbara pupo pupo bayi bayi won ni ti eyan ba ti dake tara re na yo mo mo ba dake ni o ni bi o ti je wi pe gbogbo awon ti an je agbe eyu n to je pe ti an be ni ipinle taraba won mo ti fi igbe bonu lori eyi tin se ti afara kan ti nbe ni ipinle taraba ohun leyi to kan dede ja lojigi ti o si ja ti o si wo ni bibe ohun iroyin kan tin je ko di mo pe gbogbo awon ti an je olugbe eyi mu

ba wole to ni fa fa la njifa ikani glow 99.1 fm tu kore dale eyun ni le ise olokowo onise owo elegbe jegbe atolodo ni pata kile nta nibole wa te tinta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja nikani glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tinta lori eto oju oja lowo dako mu gbugbu ago meji labo osan si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday ati laago meje ale si aago meje abo de e lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni le odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703 022-3281 tabi 0703-212-0921 e tun le pe sori 0704-375-4793 wo je anfani ni eto ju oja ka jo bugba re je.

0: ore ai ka bo pada lati odi keji lorun lamen to wa bi mo ti wile kan won tin be ni kulu igbo nsa fefe yi pelu wa idi ti o di lone aroke ni boya
1: boya
0: won ti ti shaze egbo se ti shaze le je abi wo le je o
2: gbogbo epapo na ni
0: eh
2: awa na ti so lukori
0: eh nigba kan ri
2: eh be ni awa na ara oluko na gbogbo se ta ti na laye na o bo luko lo en to obi ti o ba kare ko luko Koti iso bigidi. Iso oluko. Odi number one ise ni gbogbo agbaye.
0: Olugbo nsa fefe gan na se a ma so pe boya presenter. Sa wa de iso oluko
2: ni. Be ni. Gbogbo se to ba ti jomo ila ni loye iso oluko na ni.
1: Akeyin ara
0: le. Oluko ni wa.
2: Oluko
0: ni a teachers.
1: We are teachers.
0: We are teachers.
1: Teacher la.
2: Teacher to mo gbogbo gbodo mo egba dani o.
0: Eh.
2: Teacher to mo re.
0: Ka wa lu ore mo. Abajo.
2: Teacher to mo.
0: O na lo mo
2: je. Mo so pe ni bi ni o mo so pe lawon ile
0: ni. Eh.
2: So pe lawon le
0: ori isowo isowo baje awon omo ne le laye ode yi wa lagbara o da ka lo tara ta ka lo tara ta sinu gbugbu awon iroyin ti a ti fi lede lone awon yan kan won gboshu barabande gege bi iroyin ti o jeyo fun gomina wa pe ah sadankata re o egbo bo le ti ri si lori oro awon oluko won ni igbaye igbadun awon oluko won lo mu lokun kunun
1: nipinle ondo ta
0: ogba be na ni ogba be na ni awon kan na awon na tun so pe awon ogun le iyanse lodi oluko na ni won awon oluko agba lawon ile eko university lorile de nigeria won ni gbogbo ifenuko atawon ati ijoba adehun won muse awon mejeji oya
2: ma jopo mo ro ti lu die lori oro bon se fun gomina ni mami eyo labuja lana ba fe ba ko gomina kan lo wa lori alefa nipinle ondo ko pe meji oro pe awon igun kan so pe igun bi ti o lawon igun mo ma so ngbogbo gba a le ni gomina meji e fe ran gomina e fe ran don don o ni gomina ni gomina
0: o lo se ntuko ipinle ta wa yi
2: olorun ko demi won si ko lora emi won be de ni titi wo 2029 February so I bi no ri ka fi fila de bad gomina is gomina so gbogbo pe a so se lu pe enikan bi gomina mo se o ko mo se o olorun ti fi sibe na
0: kokoro ipinle ondo nbe lowo re ni saayi
2: ko ni kaluko gba kamu o ni di ti mo se nfi oro yen wera won o emi o fara mo bayi pe ipinle ondo wa lowo waju ninu eto eko zero ni yen awon to fun gomina lami eye awon lomo nkan ton ri
0: ah
2: o ni di ti mo se fi oro yen e ri pe mo ko fi oro kan wera won mo emi gba omi o gba o mo gbodo ki gomina ku orire ku won fun won ni ami eye ko si kan ta ri se si yen o si e ko enikan le bayo du o ti wa nu akole be o ti wa nu we tan lai lai
0: e won gba wo
2: gbe gomina ayeda ti wa gba best governor in the country lori oro education o mo so pe bo ti e je pe mi o gba be nte mi o jina si nkan temi ti e le gba be
0: e ki wa ni kini di ti e fi so pe eyin o gba be
2: lana lana yin lana yin mo lo si ile ise awon ton gbogun ti jegudu jera ke se EFCC ICPC ton dojuko iwa ibaje ori oro eto eko ijoba ipinle ondo ni mo ba lo sibe lori oro eto eko ijoba nibi to wowo de nibi to yeye de ni mo ba lo sibe so nibi to kamila awon yan principal ton gba owo ibobe ton gba owo kowo ni last ba se wole bayi won ro poro yen ti pari kanti ja ma wo
0: emi awon tan je oluko agba ti an lebo leru
2: be ni awon giwa ile eko ijoba particularly principal secondary school gbogbo awon ton gba wo ko te ba ro po ti lo e ma po owo yen o ko lo o ko lo tori e ti doju eto eko bule nipinle ondo awon ona ti eto eko fi njo ajure yin ni won yen ti awon giwa ile iwe ijoba ti won gba owo ti o to won gba 10,000 fun owo form file pe omo fe nbo ni yen wa ninu we le nu ofin ijoba ipinle ondo
0: kan to ko mo gan ko to mo iye owo ile eko gangan abi
2: won fe gba sibe la so won ko ko
0: owo file
2: 10,000 ebelu mewa a fe ra gbale 15 a fe ra ko 5,000 a fe kun locker 3,000 gbogbo owo te gba yen e po nkan ti mo ba lo be lana ni ijoba ri gbogbo won yen ti won won ri na ri won de so pe eto eko nda idi jo se nka mi lara ni pe won pe kokan ni out of school children awon mo ti o ta obi won o rowo ori ati lo ile iwe wa disoro e mo se ile ipinle ondo di ipinle alumajiri debi pe awon omo ti obi won ni ju 20,000 come ale for mo si secondary school 30,000 o wa di pe teyan ba ni 150,000 egberun o le la dota ki de se ijoba le mi rinde o le je ijoba na lo wa ndi e o sugbon ijoba ti yo wa ara won be won se won fo mo ara won mo pe awon o gbaju gbogbo e gbogbo ti ijoba ni kon gba ko le ni 30 something thousand
0: e mo binu ba le ile na to na ti o ba ba ojuso re ku gege bi ijoba ni mo nso ye o tenu re o ba ka awon omo ninu ile tabi tenu re o ba ka ile ise re eni ti o je manager ile ise bayi kenu re ko mo ka awon tin belin abe isakoso re nje eri mo wi pe o ku die ka to nigba ti ijoba so wi pe ye bayi ti won si so wi pe order o akan mo lo be ni o
2: ti won si so be oro award to gba na le je ka ya mara si be
0: ti won si wa nso wi pe order o e gbudo fi owo sanwo e kini kan ni ka se o kini kan sugbon at the end of the day na
2: awon principal won ko won gba gugu won ni iwe to mo ikegbon ba lo ni gs1 ni odun to koja to won bo si gs2 lodun yin aburo e to fe wo gs1 ye ko le lo awon principal variga won lawon gba gbogbo ona ti nkan fi le ro mekun lo lorun awon principal fariga won lawon o gba won je ko se se o
0: eh mi ro pe se te ko ye ki joba o ne pa kan abi
2: ona ni mo se so wi pe ki le wa gba word le lori gangan o ni bi temi fi mo re bonu ki le gba word le lori gangan awon ilewe wa mo ti visit a lot of secondary schools o gba mi lojuti ewure gan gbodo ma ko we nle awon ile eko won yen there's no renovation emi iwu oye temi fi o mo so saju pe ba fe ba ko gomina ti gba word yi na ko de se to le so pe ko ri be sugbon ni iwoye temi ni nkan ti mo gan ni anfiji ni nkan ti mo ri ninu eto eko ipinle ondo isepo omi po lamu isepo lati se ki sa suko award lele lodo temi nkan yi wo gan pa tori inu mi odu si wi pe e je ki omo mekunu ko lo si le iwe ijoba kini yen lo ohun mi ninu e je ki omo mekunu ko raye lo si le iwe ijoba pelu ofokan bale oye te ngba ti poju ijoba yo wa won lawon omo nipa e gege be se so saju ba le le tenu o ba kalu ki lati wa fe so si ta la fe debiru so ado ati gomina ko ni ko won gba award sugbon gege bi mo ye so gbogbo gba ma de ma tenu mo erongba temi le wrong o le ma bo soju e erongba mi ki si dodon ko je pe ki se mi nikan lolohun fun logbon lakaye awon elomi ju temi lo times 10 sugbon erongba temi mo fi le de pe emi o gba award yen temi tori mi o ti ri pe eto eko ipinle ondo o se somo na o boju ojo de ble na la soro asu strike lotun ato ra asu strike awon akunba se wole ni be ose to koja olohun ko sanu
1: oda
0: awon kan to ni won fe gun le eyan se lodi bayi won fun joba apapo ni gbendeke
2: yen ti joba apapo pala pata fe dragon joba apapo ma nrogbon da si oro ti tori amoye igba ton ti se warning strike be joba apapo ma tu won ni lo si eyan se lodi yen omo bo se yanjo ilabele
1: o da shunshun go ni lamento wa lori oro awon oluko ina ni mo ti fe bere ibere egbe awon oluko orilede Nigeria patapata baye won ra wo ebe si ijoba apapo pe ki ijoba o dakun dabo atunse wo osu leyi ti ijoba tin be lori alefa tele ri yun Muhammad Buhari ti o ba won so wi pe won ma se atunse si ki to di pe sa re tenu bodo won ni ki ijoba apapo papa julo baba wa re ki o ba won se atunse si won ni tori owo osu ti won gba ko to won se nkokan are won gan lo ti egbe nu won soro yun comrade howdu amba o soron lana nilu abuja wi pe ki ijoba dakun dabo ki o ba won se atunse si oro owo osu won ki le ti ri oro yi si njo ti le sese nitori won ni ki se ijoba tin be lori alefa yi lo ba won se ade won ni Muhammad Buhari lo ba won se ade ki le ti ri si go
2: gbogbo gba lo ma ya mi lenu pe teyan ba eni lawojo lajo lajo to ba wa lawojo tabi ajo osise ton ba sa ntenu mo oro pe kan fowo kun owo osu ko oro eto oro aje orilede oye won ni won mo itumo re kan mo be ngba 1 million gan losu ti lu o ba fararo 1 million is useless in a month ti lu o ba ti roju ti ora aye e to ye ka gbajumo ka jo fowo so wo po le lori ni wi pe eyin adari wa se e mu ki lu rorun beyan gba 50,000 losu ti Nigeria ba jori lede tare e bali e je ka lo wo 1980 something ka wo 1970 igba ta won yan gba wo pirete oko won bale won ri aye gbe aye ro awon yan lorun won roko won ko le won se gbon kan igba te wa ngba wo gegele kini tumo kilo bi kini larija kilo bade e te e kon je ka do ma soro wi pe se eyan adari wa e se awon ko ti lu fi ma rorun ti se o gbe so wo su ko le ton soro eni keni lori lede Nigeria owo so ni tumo ko ni tumo lana lana ina gba ti mo lo si ibi ti mo lo ni ICP awon photocopy kan po ti mo lati se dani awon we kan wa ti mo lati print mo ye debi ti mo ife se se yen ati se die no se yen number amuna lo eni en se photocopy fun mi ni 100 naira
0: ona bere joba ti e lu
2: emi gan le ri dalebi oni 200 ni ko de sogbon ti mo fi le dalebi lai lai ti mi o ba kin si apa ti mi o kin se arugun
0: nitori eye ti n ta petrol
2: o right baje o correct baje ibi to ye kin ti no bi 1000 mo end up lati no 2000 plus lori the same ise mo fe se so awon won yen awon mo Nigeria o mo itumo kin that's why tell you ba soro pe won se so lana ere ma pa mi ni e won se your first subsidy o da ere pa mi eje won yo oxygen te fin mi en o da oxygen ti Nigeria fin mi le ti yo kuro e ko sogbon ti Nigeria le da ko si ogbon na ti owo petrol ba ti lo oke ti owo diesel lo oke ti o pada wale ko si magic ko si abrakabada ba te fe se ko si alupaida kankan ko si economic policy te le se laye as long as fuel and petrol and diesel cost is high electricity bill is high those are the things to finish production thing of in big bisi aye ti o si inomonomono ko daju ko daju awon ile ise ani lati ma lo diesel lati power ile ise won eni ti o ba ye itumo fuel subsidy is gone oni ton o si nle aye economics o ye oni ton oxygen ti Nigeria fin breach le fi yo kuro yen
0: oda e te ka wa sare lo si agbonni ti oro ti eto oro aje dangote bayi hin oni gbogbo awon ti won je major marketers kin pe won be ojulowo oluta alagbata epo petrolu oni ile ise won oni mo ti po fun won mo eyi nti yan mo nku epo wole lati le okere ni o se je ka pe omi tin be lamu epo tin be lamu dangote re ni opo ni abi ohun wo ni wo ona wi pe oda ona to nle gba to nle lu lati fi sekembe awon eyan won yi o na le yi
2: to ba soro nipa eto oro aje idokowo ati idalese sile eni ti o ba se sadangata dangote a je pe oni ton kan pegun ajanaku ni ani mo ri nkan firi dangote koja be lori oro investment pe yan manage ilese somebody to je pe ilese kekere bayi lo fi bere e wo bi to gberude dangote is a very strategic businessman opolo e pe lori oro andokowo yi eleyi to se Nigeria ta agbayanu that's the biggest refinery in the whole world. Dangote refinery is the biggest ni gbogbo agbaye. O tuti lo la milaka, o tuti lo lalewo ni Kenya. Are Kenya wa si Nigeria tori Dangote wa wole. Awon are gan wa ri fun Dangote. Emi se mo amo go so bakale.
0: E nkan temi kan wo ni wo ke se ko ni di la leyin bayi.
2: Ibi ti mo fi nbo nbe. Igbese to gbe yan igbese akingba ni. Igbese gan temi gan gbe ni e tin ba. Ti bi e to ro yin lorun. To je pe alajenu alajebanu ni pe ke ma ko epo wole pe je pelu mo se ni epo to ni obitibiti epo
0: si la won ni o ewo ntia
2: awon na na o ti ya wa lale bi ti mo ni epo obitibiti epo si lamu bi e tu si so pe afike ma ko epo wole latoke okun ijoba apapo na den wo yin niran by now o ye ka ti block anything for importation opolopo aso wi pe se ko ni di pe Dangote awa do lon mo wa lowo ti o ti su pe onikan la ma control Nigeria ki lo mo ki awa na labe emi na ba lo emi na le lo ya $20 billion e ja jo figa gbagba se Dangote ni anybody ma dari refinery ti esile abi se ko si bua cement ko mi pe ma pelu awon cement mi wa
0: ngoro ko ti reti owo latodo yin
2: awon cement mi wa ngoro Dangote o se business kan ko so pe anybody ma ba won se iwo ni wa songo zukuto e ko le ko songo zukuto e girini emi ma like competition to ba lo mo analysis jajojo ko wo se te kemi na se temi ara le lulu ma so le to mi o gbodo wa fun ogun mo ilorun pe ki won na ma se ti e do your analysis I do my own ara le lo ma wo ile to pay awon iwo lo dun ma won ninu ju emi o ri Dangote as a threat monopolistic threat to Nigeria awon kan ni se gbogbo Nigeria wa depend lori Dangote ipinle Ondo gan le dari refineries le to compete with Dangote even a state government can be, I mean kill answer ko soro nbe rara free market economy in Nigeria Dangote oni ko ti le mi e bo ni kan lo fe e wo ru awon e ro ba ni soro ikan nu won wa ba to pe oni gbogbo wa n loju ti gbogbo yan lo won pa awon to ku ni awon so pe kawon to ku ma sise iwo ni wa so joku te ko ge bigilo se bo se je ikan ni ologodi don bayi ejo se anikelo mi mo ti gbo sa fe fe ti e sugbon owo waju le ma ba wa eni ke mura ke ma le wa leyin e ko si bu ko si wa lambe Glo is not a monopoly in the radio market alone, those states. Sugba wa mo idita fi wa lowo waju eyin ni ke so so ko to yin ko le.
0: Ko le dandan.
2: Dangote is not a threat to anybody. It's not a threat to Nigerian economy. Ko ko libe.
0: Iroyin kan na to tun dabi alara ko Olorun oba ko jo jare ki o tu gbogbo awon ebi. Eyun to je bi pe ti won subu boya ka pe won subu loju ija ni ka pe. Eyun awon bi omo ogun. Ki Olorun ko tu molebi won nu sugbon ki leyin ro wi pe a le se ta le fi dekun ni pataki oko balu to je ti ile ise ologun oju ofurufu se sasise ni ka pe ni abi ka so wi pe nse la ara oko balu yo ya gagaga
2: aje koko dupe lowo gomina Ayodatiwa lana won tori oro yen no se lo se le bo sa fe fe le mo ma won ro ti o gbaju gbajadu ti o gbeyan ti n gbo iroyin nale o wa nbe lana awon ni alejo lori eto yen lana won de soro daada won ifa oro itunu oro to da ni nkan to sele lana yen o bo mi tutu si ogun ni kaluku lokan o ba ni
0: lagbara
2: de ni ele ni bayi ko si ogbon ton le ri da mi oro pe ni kankan ye there about 30 something people
0: 32
2: ko si anybody to ye o
0: ati gbugbu awon ti an je osise ninu oko balu
2: ko si enikan to mori bo o se ni lanu sugbon Olorun ko sanu wa ni eleyi na de re a le lo die mo a re tinubu abijoba apapo mi o ri blame lodo anybody mi o ri wi pe awon kan to wa ton pe ni act of god to je pe to ba ma sele asele na ni
0: asise oko gbon
2: sugbon ona kan so ti joba apapo tun le fi gbianju lati dekun roro bayi gbugbu awon balu to ba je tomo ologun Nigeria mi ni o Air Force ni o come aje ko je tutu yanran yanran tori aigboru ile ile America o aigbon Canada aigbon ni France ese ton ba lo jagun ti won yin adoloro si won bo pe under normal circumstances pe balu omo ogun won fo lo o jabo mi o ro pa gbola America in the last 10 or 20 years or ni France idide ni pe awon irinse ta won lo tutu yanran yanran ni maintenance de wa fun won emi o so pe boya nkan to sele lele ni o to roju mi o to mi de le debi lo enikeni bo a fe le da mi loju pe bi atokun bo ni aircraft atol e ba o le ma je tutun yan yan maintenance de le ma je ni ya nibi tawon oloselu senator tin joko ton gba 20 billion 30 billion lo million lo shoshu so irungba temi ni pe kan jo kan ba nawo si odo awon omo ogun lu papa ju tori to ba ti jabo balu ba ti jabo yo
0: good one o da nitori ijoba akoko wa je ka se oju oko le fun gbogbo awon ti an je ololufe wa ta won tin gbo wa ka won na ki an le ko party an ki an le da si number wo ni o wole sodo wa
1: 0055511110 tabi 0706677 1822
0: eya ojuma ri jo ma gbo
3: ojuma ojo se orúkọ tèmi ni ẹni lójú ọgbà àwọn ti yá àwí lò ṣàbíṣàbí látàkúrẹ mọ kí bàbá òbẹbẹ ò ní sọrọ tán lẹnu mo kí gẹgẹ bí ọtí bàbá òbẹbẹ sọ nípa ọrọ gómìnà wa ìsọjá sí ètò kan lórí iléeṣẹ rédíò kan láàárọ ẹ ó ní mo kí gómìnà wa fún òfin tòṣèlú ṣe ọrọ tó ṣẹlẹ nípínlẹ ọdún ní láìlàjẹ àbígbọlẹ pé gbọkọdá ó ṣẹlẹ torí tó bá gómìnà mi àbẹ̀tò ọ̀rọ̀ òṣèlú ṣe rí pé kò sí nǹkan tó ń ṣe ọkàn lọ́bẹ̀ gómìnà wá ṣe èyí tó jò tọrọ ọ̀rọ̀ àdó tí wọ́n fẹ́ mú wọ́n ń bẹ ààrẹ wa àti gómìnà wa nípínlẹ̀ ọ̀dọ́ ẹ jẹ́ kó ṣètọ́jú fún àwọn tí àwọn ìpẹ́ ẹ̀mí wọn tó ṣubú lójú ogun tó lójú ogun la máa pè ọlọ́run ọlọ́wọ́ ẹ pé tó.
0: Ẹ ṣe fún ìdásí tọ̀dọ̀ yín. Hello.
4: Ẹ máa pé tó.
0: Ọlọ́run lọ́mọ ìṣe tó.
4: Ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀dẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ ìbànújẹ́ ayé òní bá yín o.
0: Àmì.
4: Orúkọ mi ni ọ̀tẹ́ Rukú látàkùn ládùúgbò ìjọka. Mo kọ́kọ́ bá wọn tí pílẹ́ẹ̀nì ológun. Mo bá wọn yan wọn kẹ́dùn. Àwọn tó kú ń bẹ̀ mo bá wọn yan wọn kẹ́dùn. Ọlọ́run ni jarí bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà mọ́. Pàápàá àwọn ìjọba wa. Àwọn ẹlẹ́sẹ̀ ààbò wa tí wọ́n bá fẹ́ ra pílẹ́ẹ̀nì fún wọn. Wọ́n máa jẹ́ kó jẹ́ tuntun. Kọ́ máa lọ máa ó lè jẹ́ tòkun bọ̀ ní wọn lọ rà fún wọn sí báyìí. Tọ́ bá ra tuntun fún wọn kó jọ gba kó máa jábọ́ lórí òkè mọ́. Ẹ mọ̀ pé pílẹ́ẹ̀nì yàtọ̀ sí mọ́tò. Mọ́tò rí ilẹ̀ wọn lè kẹ́. Wọ́n lè kẹ́ ẹ̀kọ́ lédè kọ́ ra tòkun bọ̀. Ọ̀tẹ̀ àwọn fúnra wọn, àwọn sílẹ̀tì ra ògbára mọ́tò. Wọ́n ra ògbára tòkun bọ̀ àwọn pẹ́sẹ̀ntì ní pílẹ́ẹ̀nì. Ṣùgbọ́n táwọn ológun yẹn ìbájọ́ ọlọ́pàá ìbájọ́ ogun ó yẹ kó máa ra tuntun fún wọn. Kéékè ni wọ́n mọ̀ máa sọ dànù. Àwọn kẹ́dùn àwọn ìyanwọ́ irú ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ ẹ̀sẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan ní Nàìjíríà mọ ẹkú ètò.
0: Ẹ ṣe àdúpẹ́ fún ìgbà tí kò dọ̀ yín. Ẹ jẹ́ ká gba ìpè ẹyọ kan dondo yìí ṣe. Last call, hello. Hello.
1: Hello.
5: Ẹ mà ní wálẹ̀.
0: Ẹyin náà yẹn ní yọjú o.
5: Èkó ṣe látara ọ̀gá mú kí níwẹ̀ yẹn ní sọ orúkọ Jésù.
2: Àmì ẹ̀kọ́ ojúmọ́ sọ.
5: Àmì kẹ́dùn dúró Nàìjíríà yìí ó ti tuntun láwà ìròyìn ẹ̀rọ ẹ̀kọ́ máa gbọ́ nígbà tí a tún gbẹ́nà ọjọ́ mẹ́ta ojú ẹ̀kọ́ tó lágbára o. Fàtún ọ̀rọ̀ epo jẹ́ kó wálẹ̀ ẹ bá fi bí ó ti lè máa fọ epo òun pẹ́lá gbọ́nà ìjẹ́jú oníbàjẹ́ o. Ẹ kú sẹ́ta pàtàkì.
0: Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti bá wa dá sí ètò yìí lónìí lójú òpó Facebook àwọn kọ́mẹ́ǹtì kan bẹ̀ ń bẹ̀ ní ara àwọn tó jẹ́ wípé tí wọ́n ti fi àtẹ̀jíṣẹ́ wọn tí wọ́n ti fi ṣọwọ́ òun náà ni olùdásà mẹ̀mẹ́nà àbúdò àti oyè délé akéwùmí àwọn náà wọ́n ti kàn sí wa àbídákun imọ̀ wọ́n ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọkọ̀ bàlúù tí ọ já bọ́ wọn ni pé ńṣe ló dàbí ìgbà tí wọ́n bá sọ pé ọkọ̀ náà ó ti di ẹgẹrẹmìtì chaplain jonathan akuomo àwọn náà wọ́n mọ̀ ti kàn sí wa aminu jẹ̀lílẹ̀ àwọn náà wọ́n kàn sí wa adéwùmí kazeem adikas àwọn náà wọ́n mọ̀ kàn sí wa o adédigba lukman àwọn náà wọ́n kàn sí wa agbára ṣẹ́gun àwọn náà wọ́n kàn sí wa gbẹ̀ngà jimọ̀ wọ́n kàn sí wa ahmed adesina wọ́n kàn sí wa pastor enzewaka àwọn náà wọ́n kí wa nílé iṣẹ́ wa ọmọjọ́lá odúnyẹmí àwọn náà wọ́n mọ̀ kàn sí wa o fadipa isaiah fredrick ọ̀rúnkọ́ ìlẹ́fọ́ akínyẹlé blessing náà babatunde paul àti gbogbo àwọn ìkàn tó jẹ́ wípé tí wọ́n jẹ́ olólùfẹ́ wa dan sunshine èyí sunday riwaya àwọn náà wọ́n kàn sí wa adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba tí ó fún wa lórí ọ̀fẹ́ àti àǹfààní ká lè ṣètò tòní tí ó sì jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà a sì mú wa sí ibi ìpamọ́ pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà in tí mo mọ̀ pé gbogbo ìgbà gbogbo ọjọ́ báyìí náà tá a bá ti ń pe lámẹ̀ǹtọ́ wa ni wọ́n mọ̀ jẹ́ wa ní òhun àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ ṣeun
2: gan-an
0: aróké òyà ká máa rílé wa.
1: Ó dá ẹṣun ṣun tí ẹ bá wa tẹ́tí gbọ́ ètò ọ̀rọ̀ pọ̀ títí di ọ̀la tá a tún mọ pàdé lórí àkọ́tún ètò ọ̀hún èmi ọmọ yẹn olólùfẹ́ yín blessing aróké ìlú ní káfíńrẹ́ àti ayọ̀ pàdé.
0: Alade tí ń jẹ Adeniyi ló kọ tí mò ń jẹ bàbá oní kẹ̀kẹ́ worldwide only over graduated university olówó orí ìyálọ́jà kan ṣoṣo ní ìlú mariwo lágbára lọ́wọ́ elédùnmọ́rì ìbànújẹ́ ayé kò ní bá ẹnikẹ́ni kò ní kan ẹnikẹ́ni nínú gbogbo wa.

ba wole to ni fa fa la njifa ikani glow 99.1 fm tukure dale eyin ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibo le wa te tinta ile odun tun ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja nikani glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tinta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago 12 abo osan si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday ati laago meje ale si aago meje abo de e lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni le odun ka je wo gba ni keti keti te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703022321 tabi 0703212921 e tun le pe sori 0704375 4793 wo je anfani

yara le. Ikoni Glo 99.1 FM. Embe gogo le wa laaro yi. E sileya. To je pe nbe lati ma ja yin ton. Be yin debe. Eyan nipa ti awon oro yi. To je pe ni se polare daraya. Eyan lapa bi loko kan lejeje. Eyan bo se ma je gogo niyan. E kojumo o. Embo lo ka yin mo laaro yi. Ikoni Glo lo ka yin mo. Number 1 fun laaye street ja pese ni loku e. Embe gogo la wa. E o sileya laaro yi. Lori ta li amo zuma yanzu. Eni an fe la mo. A o meni to fe ni. Eyan lapa be gogo niyan. Won temi won ti duro junction by junction eni gogan ni kilo ma sele loni iyen nipa ti international break to je po se be to ti gbera so lati bi osu ti o koja eni lo ma kasan le to si je pe awon ifoso won sele orisisi e foundation street awon idije ko mese yo lori chirichi na ma se be to ma wa ile ni iyen lapa be gogan niyan weekend ta fe bo si o ma gbina ya nitori pe awon idije English Premier League atawon idije rojisi to ma se be tutu ma gbera so iyen bo se wa lapa be laiyo ba wa si lenu e ka ro jake jado e ka so jake jado e ka le jake jado iyen fun gogo awon to je pori ero kai lo jara abi radio gani ni won tin gbo wa tabi ton tin wo wa laaro yi gogo yin la ki wa o lolodi lapa be ijokun by jochon ni kona by kona mi ajibola lu asegun yato awon dede Manchester United ni oke yin lapa be laaro yi tope power line o ma tojo meta lori eto nbole lo oki tope power line abi ni na tonna yin eyen kon to lo international break lo si ngbalara yin ni abe iton na orilede Nigeria to je pe gini bisa o won bi si Nigeria lara eyen meta sojo bisa bisa won bisa bisa si ko super eagles ni ni joku mese yo le ton gba inu ose ti o koja lapa be gogo niyan ba meji mo ga ni yo mo kiyin lapa be laaro yi ti daada ni awon ti social stars osu imani lo je pe awon league ti nanja iyen ti nln gogo niyan to ma gbera so se mo pe ti senior league iyen ti gbera so lapa be gbon idije iyen ti league iyen ti division keji gege mo je fi lede lapa be o da be ni posu yi osu yi ni gogo e to ma gbera so je iko super sunshine to ma ni promo abi won ni gba promotion iyen lapa be ba mi aye la bola ku ojumo easy man heavy man na nko omo alaja e ku ojumo lapa be omo tola baba mayu baba laporo joshua lati owo e ku ojo meta oke yin lapa re o pe ta ti gburo yin la ati coach lati isu akoko bawo ni se dada le wa lapa be e ba ki baba begi eyin awon de Liverpool yo ge nta gbolu ni e oruko temi ni oluka ori ajayi church e church ke la won temi pe mi ngboro aye awon to damo dada ni pa ti are idaraya awon temi ba ti ri mi maye gun sport ni won pe mi church ke awo ti snowball ke ton ba ti dike noja iyan lapa be gogo niyan o ya papapa nbo lati ma bere laaro yi

Eja bere ni pe londo iye nipa ti dije kan de itan fi lele to je wo pe o ele kan ilu elele iye Adu Unity Football Competition ibi to tin gbianju lati sawari awon ogo iye ni ipele ondo to si je pe ebu nbe nle fa awon egbe agbaboru to furuko won lede bayi to je ko ma kopa ninu idije on idije ma agbara so loni gogo ni o to je ojo kefa eno osu kewa ija to ages e lati akure south ati ore bombers lati odigbo to ba di bi ago meji abo iyen loni lojo ma gbuna oju ara won ibile fc ondo east gogo ni e ati eagle fc awon mejeji ondo ni won ti wa ondo east ati ondo west igbade da ago merin abo iyen laaro yi iyen la lero le ni igbade da ago merin abo iyen ni ro le ni iyen bo se wa lapa be gogo ni yen en bo ni kin tun ya si kila won to sele lori papa na won idije re ori odan iyen ka kakiri e je pe yin de be laaro yi se yin ti yi soke la la la bi oni wa yin ti awon ti mi to ti duro kori injunction by junction ikona by kona lapa be

ti basketball iyan ti league papa julo ti awon olobirin lo je po se be ti kase nle gege mo je jayin to mo gbe ndebe lana we pe mfm awon lo jawe olubori o awon lo feyin memu gege ba se gbo lapa be o gbo wo ton ti fun won owo ti won gba ati awon to je agba basketball ninu ikon ati owo ton fun awon kokan lara won won ni gbogbo e bi 90.5 million naira o na ti gba bayi eyan lapa be to si je pe awon ni won jawe olubori iyen fun idije ti league ta won olobirin iyen basketball lo je pe awon to n sakoso iyen ti basketball ni orilede nigeria nbbm ati le ifowo pamo kan awon lo sagbateru league on saturday to koja ni dijon kasanle lo je pe mfm ati lara awon ile ifowo pamo kan na tawon na ni iko tun gba basketball awon lo jo gbe na woju ara won lo je pe leyin oreyin MFM se be won lale ge won lale to slanfani e lati jawe olubori o ti wa die bi elekata to ti jawe olubori ninu e dubi merin to tumo si pe sa bi meta bayi won ti jawe olubori iyan lapa be gogo niyan gege ba se gbo e iko n gogo funa won 7.5 million no bi se ifaje to ti je pe awon to se ipo keji to tele won ile ifowopamọ kan na gba 5 million awon call nigeria custom an gba 3 million leyin eyi awon to nbe ninu iko won to je pe awon na lanfani lati jawe olubori lati feyin memu awon na se be won gba owo ba pa julo awon bi marun to kopa ninu dije basketball won to won lami la ka julo 500,000 won se be fi se ifaje o Anari, eye ton gba iyen basketball iyen fun Aso Sky. Aso Sky Queen, no gba 500,000. Onwado, Mban, lati MFM, no fi 500,000 se fi faje. Nkem Akara Iwe, iyen lati custom, o no fi 500,000 se faje. Agba iyen basketball ohun fun ile ifowopamọ kan na. Only 500,000 only if I jet.

Dijon. James Adaura, Umeoji, lo foro lede, wepe. Iye to je pe, oga, awon oga agba fun ile ifowopamọ to je James Adaura, to je pe Adamu nla wani, lawani, awon lo se be to soju fun. Awon lo ti soro, o pe to bi ogun odun. Awon tin se agbatere idijo, awon si se tan lati ma se ite, lati ma te waju, lati ma se atileyin, iyen fun league on. Gẹgẹ bi ohun ti won so, iyen lapa be gangan niyan o. E je tun se be ki won te waju la ro. Idije golf. Omo orile de Ghana kan. Vincent Toga, ohun la gbapo se be ti jawe olubori o. Idije golf to waye, iyen ni Lakowe Lake Glove. O je pe omo orile de Ghana kan toruko en je Toga ohun ati omo orile de Nigeria Kamalu Bako lojo tona woju ara won sugbon leyin oreyin en gba ti iso kan san irin konrin Toga lo lanfa lati jawe oluguri to si se ifaje e awon ile ise kan o ni se pelu oko atawon ile ise orisisi awon lo se atileyin iyen fun idijon sugbon leyin oreyin oko e to nlo iyan ina electrica ohun gbele to ga lowo we poko omo eni se to fi lanfani lati jawe oluguri to si tu je pe awon egbelegbe dollar ohun lo tun lanfani lati fi se ifaje iyan lapa be gogo niyan o ye papapa awon to nse akoso iyan gymnastic ni orile de Nigeria iyan ni Gymnastic Federation of Nigeria a gbo pe won ti yan awon oluko ni iyan bi melo meji merin le logoji iyan ka kakiri awon idije ni to ni se iyan pelu gymnastics won ni fun igbaradi awon idije le to ma kopa ninu e to ti je pe be na ti ma yo awon ipokun nla le kama awon idije e to nbo ni Los Angeles iyan Olympic ni odun 2028 la pa be gogo niyan gege bi nkan to je pe okan lara won to n sakoso ajo n fi lede Rose Verissimo

se ndara po mo alaro yi ya won ti lo se be to gori afefe eyan lori ikoni glow 99.1 FM o je pe nbe lati ma gbe yin de be awon ti mi ti gori wole eyan lori Facebook laaro ai pe lai jina ma ka awon iwile won omo layo adegba mi gbe na gori wole akin yele bless mi oni wa yin ti oni sunshine awon te lojo kojo alaran ja mi eyan da awon na won lati mo niya ibadan la won tin wo wa live and direct laaro e se nse mi oni wa yin ti la pa be eyin le gori wole tori Facebook e ja mo mi te tin wo wa bo le tin gbo wa laaro e gba gbo re n chat le ti league awon ile de gesi ba tu gbara son weekend ile won te ru ko ma sele papa ju last night asna ta won ko na jo ma gbe na oju ara won Manchester City nko atawon wo gbo e mo ma ka fun yin iyen bo se ma wa la pa be gogo niyan ile n te ru ko ma sele ti league ba gbara son iyen ni weekend bo international break mo ma ka san le le ni o ti je pe lapa be awon kan ma ti ni injury ati en gbo pe ala na ni injury je o ma lanfa lati pada ni sori papa to di ojo saturday o ye je kuro lapa be yen o n bona

won jo sumo ran peki peki an jo ma gbona oju ara won gege bo se wa lapa mi gege bo je so ojo friday ose ta wa yi ijo ma gbora so o je porile de burkina faso ijo ti ma waye awon orile de ti nigeria ma jo koju ara won burkina faso le pa olo nsa gbatere fun idije ti wa fu bi o ye qualify gogo ni e ko mese yo Ghana na Benin, Cote d'Ivoire, Benin Republic, Niger Republic, Togo. O je pe nbe no ti jo ma fi gagbaga. E lati kopa ni le DJ. Iyen ko mese yo. Gege bi mo je so ojo kewa, lo si ojo keta le logun. Inu osu ta wa ni ti jo ma gbera so. Godi Eagle. O je pa lo nsojo re ni Nigeria. E won tun ma lanfani. Lati le se dada, je won le se dede. Ini DJ. Bo se wa lapa be gogo niyan abi won le se dede e ja kuro lapa be yen pa so ko rin be yen mo o ti e je pe Burkina Faso nbe nle o se se o je pa awon ero won o ma je ku won ro won mu iyan ju awon to wa won to wa lati orile de mi bawo lo se ma ri je Naija o ma lo ni idije Africa Under 17 Nations Cup e bo se ma wa lapa be gogo niyan o ya papapa DJ Gbaradi lo je pe ko mese yo ni fun DJ to Olympic ni fosun won se lo je pe orile de Nigeria ati Comoros tan jo ni lokoko temi koroyan bale je pepepe lati gbo wi pe awon bi 14 lo ti wa lori ko gege mo je vile de lapa be iyen ifun iko ti super falcon gogo ni gege mo je vile de o iyen sori iko ni eh lana ti wa lori ko lara awon ton furuko won lede to ti wa lori ko nbe lati ri Farida Abdul Wahab mi ninu additional joy ngoku Fatima lati Christina Uzoma blessing uko Valentina Uroku glory Eden Andra John Shakura to lati popo Shakura to mosu glory ungbona Julian Abidin enya labe Adele fun olukoni abi ka so pe olukoni fidi he ni lowo ta wa yi o je pe o sin egba bo gege ba se bo won ni awon agba bolu bi 28 o ti furuko won lede e fun ko mese yo DJ ti orile de Nigeria ati Comoros e ton fe gba won ifo se won se bi meji ni Osleg ati return leg ifo se won si akoko o di ojo kesan ninu osu ta wa yi ojo Friday kon ni e je pe leyin re ni won tujo ma gba mi to ba de ojo ketala ninu osu ta wa gogo ni ifo se won se

ka wa won ifosowonse o je pe orile de russia ti gba sayin o ti je pe lowo ta wa yi o ri pe won ni awon kokon awon kokon laarin orile de won ati orile de ati awon ajo fifa lopo awon ifosowonse ti gba sayin bi olore so re ni awon ti ma ko pa lawon idije to ni se pe lawon competition ka ka lojiji awon lore sore e ton ti gba bi marun ton ti gba seyin o ti ja oluburi bi merin pa julo back to back o ja oluburi like ton gba kayin ni oje keta no ni pelu namibia mefa sodo ni ton padanu le ton gba ni ojo kejidilogbon lo se ti o koja iyen pelu ri ede jibit Nigeria anti wa nko bo se won se manu ta se gba se o je pe la nse kotoko bi asante kotoko ati padanu meji a je bi olubori meji ati gba omi eyo kan ni olore sore pelu poland awa ti russia ma pade ti o koja o je pe olore sore na ni to je pe omi lajota yo kon si ayo kon fun mi lajota iyen ni ojo kefa osu kefa eni odun ti o koja aroko dare ni na lo sa na wole tabi jawo luboli semi wa jayi o na lo sa na wole iyen fun awon russia e mo ongo e mo ton pe e ton pe ni ongo o je pe iseju bi meta ti logbon semi fose won san ki semi ajayi lo gba ongo wole ni lo nteru ko ma sele loni ya yi fose won se ni ma je gege bi atuto iyen si iko ti super eagles de se lowo ta wa yi to je pe awon oju tutun awon lo ma kopa ati wo pe opolopo awon agba ball to je pe ni kimi won ni lanfani lati kopa ninu idije ni lo nteru ko ma sele lapa ati gbori wole laaro yi ni prediction yin ati pe kila wa tuto te nfe o ye ka ma menu ba lojojumo ta nfe ki e ri che iyen ko to sinu ikoti super eagle ago ilewo to wole agbara lati fi gbenu si microphone laaro no ni 08055511110 070 CC 77 1822 won lago ilewo to wole sile agbara laaro idije ti English Premier League to ma agbara so ni weekend to nbo yi ije Arsenal ma rimu mike

Eshu e kaabo si abala bo shin lo loni alara won isele ti a fe mu wa awon kan pani lerin awon kan domi tutu sokan ni be si ni awon kan gba ki a fa juro si nkan ti sele lawojo lakoko a kedun pelu ile isologun ojo ofurufu Nigeria NAF leyi ti oko ba lure ti o jalule ni igbokoda ni joba ibile ilaje lana ojo aje oko balu ohun o gbera lati ilu bini in lo si ipinle eko lati lo se awon ise kan be ata ba si ni gbe kawo la 14 be laarin bini si ipinle eko ko to nkan kan nipa bi won tin lo oko balu laarin bini si ipinle eko oko balu si ja ni ipinle ondo ta wa yi eyun akoko o je pe ko si kekere rin ajo kọlọn sa mo so wa ina ni ka mo gbadua ati pelu pe ni isin won tin so pe ko ti si eni ti won ri laaye inu awon eyan bi meji le ni ogbon tin be ninu oko balu ohun ko ti si eni ti won ri laaye gege bi awon tin se wadi ti won tin so ni isin are Bola Tinubu si ti kede ojo meta lati fi kedun pelu ile ise ologun oju ofurufu Nigeria ni bo ti padanu awon eyan re sinu oko balu leyi to ja ni

0: gbọkọda lana nipinle ondo kini o si so se leyin
1: kini on ti a man so lojojumo lori eto eti a si ma fin gbosubo kare fun awon omo ogun wa ni pe ise ti won se ise to je wi pe oni agbara pupo ni pelu okun akin niyan fin fi ara eji wi pe ise ti mo nse yi ba mi boya ko yori si bi tabi ko yori si ton awa ri lara e ni awon ewu eleyi ti o njoju nipa isele to sele lana to si jeun ti o sele lanu lopolopo le kan si aba idile awon ti o padanu awon eyan won sinu isele yi aba won kedun pupo pupo a si paro wa fi akoko paro wa si ijoba apapo Nigeria ati ilese ologun lati le je ki iwadi to gunmo daada ko waye lati le se aso loju on to sokunfa isele yi nitori ta ba mo to sokunfa irufe isele bayi a to ati eto ti o jina daada ma wa lati do la irufe isele be lati ma se waye lojo waju ti a ba wo asiko igba akoko ti oko balu jawale Nigeria yen lodo 1942 ani ipinle Ekiti titi di akoko re pe awon isele bayi ti ja awon isele ti o man do mi tutu sokun eni se ki munu eyan dun pe ah awon ti o si nsise fun idabobo emi ati dukia orilede Nigeria ati isokan ati lati taku awon orilede mi lati ma se kogun ja Nigeria ati a ba n gborofe isele bayi si won o je nkan ti o ma npani lokan je pupo pupo ki Olorun ba ki o dele fun awon ti o padanu emi won sugbon a nparo wa si leyin iwadi to lorin aboju to gbodo wa fun awon molebi ti won fi sile saye lo ki won ma kan fi se wi pe adiyeku adeyin edanu rara o e je ki itoju to pe wa fun awon ti o ba ti subu nipa didabo ni asiko ti won dabo Nigeria tabi ti won ba padanu emi won lenu ise sin already Nigeria ile ise pataki lati je ge bi iwuri ati koriya fa won ti nbo leyin wi pe ba won ba ti padanu emi won ninu ise ta won ni won yan laayo awon molebi won idile won ni rare bo ti wo mo ki awon adari ile ise ologun na kan jo looto ninu fifi onko ti ijoba papo ba fi sowo sa awon molebi awon ologun yi ki won fi jise ki won si se ojuse won bo ti to ati bo ti ye o je nkan ti akis iru awon isele bayi ki o ma nwaye sugbon sibe a le gbiyanju ati do like o ma ba ma di ti o ma waye le mo ki Olorun ba ki o ma pa oni kaluku wa mo lenu ise ta yan layu a si ba won kedun lekan si
0: o da o seun a lo to ni aba awon ti oro kan ati idile won ati ile ise ologun ojo ofurufu ati lapapo ile ise ologun aba won kedun a si gbalajura pe irufe leyi na ni ko ni mo waye mo ni Nigeria ati lawojo wa ibun gbaga ojoko be ki atun wa wo oro kan leyi ti o tin di lemo lemo lawojo wa loni loto ife wa laarin okunrin ati obirin sugbon to ba ni awon ti o le mu ki ife wa ko mo jinle tabi to le fa iporuru okan lojo waju tabi to le fa jamba laarin okunrin ati obirin o ye ka mo yago fun o pe kini di ti mo bi so eleyi awon gende obirin meji kan mo ni o okan se dokita alabere okan se osise bi ti won tin pese ogun yinbo medical ona ilana ilana itoju eyan lona ti lera ina ni awon mejeji yi ti won tin sise won ni awon mejeji won jade laye kisi lo fa won ni sickle cell yi o wa ninu eje wa lawa eniyan ka ku fe leyi ka fi se danileko fa awon
1: eyan iyen aisan foniku foladide
0: beni aisan foniku foladide na ni won ni se awon mejeji won ni ss awon kan wa aa awon kan wa as awon kan wa ss awon kan wa sc awon kan wa ac awon kan to je pe bi eyan ba je as ati as lona meji won ma gba won niyan ju pe kan mo wule daba lati fera won asugbon nigba ti oro ba ti wa di bele yi ibeji ni won okan je dokita Hadia Usman ekeji na je pharmacist Aida Usman woni eyi Hadia won ti gbe lo si ile iwosan lati nkan bi ose kan ti won tin toju re lori aisan foniku foladile yi tin se yi won lo di oju eti to koja o tatiru nipa o jade laye ekeji re na ti o je ti e ti won jo rin wa latorun ibeji ni won to na je Aida Usman o na ba tun tateru nipa lojo aiku ijeta adanu nla wa subulu obi won nipinle yobe ina ni o ti sele bayi awon kan so pe ife bori ohun gbogbo sugbon lopo igba ife ori kankan se si eleyi o ni isin bayi obi awon obi won bayi won ti padanu awon gende omo meji lawon ti won tin toju lati igba ti won ti bi won ti di igba ti won tin yan ti won tin yanju ti won ti di eni to ye ko a mo bo awon obi leyin wo ola e ko seni ti o le gbo isele yi nigba gan temi gan gbo ni jeta gan omi nda loju mi bo ti jojo ibi mi to gan mu tun pe bo ni nkan bayi se nsele awon kan na tun debiru awon obi awon eni na pe ka tun ma wa wo won ni ojogbon nipa imo isegun ini iya won pe beyan ti wa je ojogbon to yi ko wa mo to ye ko se debi pe won pelu eni ti awon ile obo npe awon pe kankan ni compatibility pe iya awon to je ojogbon nipa isegun yinbo to mo nipa pe eyan meji ti won o ba ti jo bara won mu won ogbodo fera won ti o si wa kan luru eleyi ti rufe ajalu bi eleyi fi won se won
1: si aba wo on to sele o je nkan si o sele nanu lopo lopo amo kin se asiko ati ma debiro enikeni leleyi on to sele o ti sele awa ni ki awa wo wipe ogbon wo eko wo lari konbe bi a ba tin ba imo awon molebi ikedun wipe won padanu awon omo meji lanti lanti laarin ojo perete sira won lara won ibeere to se pataki ti okunrin ati obirin to ba jo rin papo ti won ni lokan lati fera sile ki won ti e to ni lokan ton ba bere rin ajo ife ti won ko da awon mejeji ti to nloko ton ti to nlada ni wipe nje se awon eroja ara ta ni nipa okun ti ato wale aye yun DNA wa nje shuti e bara musa se ko ni si awon idojuko lojo waju nitori pe lopo gba e si ai si awon iwadi yi koda mo ranti daada lo to won le mai ti ibi mi lawon asiko ohun sugbon mo gbo ninu itan nigbati won ko wa leko nile eko girama nipa asa ti se yoruba lara won igbese igbeyawo ti okunrin ba fe fe obirin lati se iwadi irufe idile koda ibi to nse de gan won tun lo si odo awon onimimo lati bi adafa ni nkankan tabi awon pitan lati le so itan irufe idile ti eyan ba fe fe ti fe yawo tabi ti fe oko iru awon ayewo bayi se pataki sugbon layo de oni taba ni oju ti la sibe o si ni awon ibeere kan o si ni awon iwadi kan to ye ka se nipa eyan ta fe fe lati mo boya awon eso ti o ti be jade tolorun ba yoyun junyonda fun wa boya ipenija oni ti be ma wonu idile tabi ko ni si agbomisi mi o to tabi awon nkan mi to le fe fa boya ma nowo loni nora lola lori ailera tabi nkankan iru awon iwadi se pataki ife lasan ife nikan o to lati so wipe a fe ti tori e gbe idile kale laarin okunrin ati obirin awon oro ajoso won yi lara nigbati o ba si wa ni ipele ibasoropo se temi mi o se ti ile ta won loyinbo npe ni talking stage eyi se pataki o si je awon kan ti o ye ki awa odo aye ode oni ka ma kiyesi fun awon ti o ba fe gbera won niyawo ti won ko da o asiko ti to lati gbe igbese to kan ki kon se ti debiru awon obi omo to padanu emi won yi ohun to ti waye o ti waye ti wa ni lati ba won kedun ati lati wa wo ipo da ohun to sele yi ona wo la wa fi le kogbon keko nbe ona mo ti menu bayi
0: oda o seun o sin wokon nipa DNA to je eroja leyi ti o wa ninu ara wa ti a fi mo saba mo eni to lo mo gangan boya oko ti nbe ninu le ni abi ale lode arabirin kan ti wa jade bayi oni edakun eyin okunrin o edagun la si an se DNA test o eye mo se ayewo DNA awon mo wa mo o pe eyi ke yo mo ti iyawo yin ba ti gbe wa ina ni ke mo fara mo ke pe o jo pe DNA te nse yi o o jo pe mo nse akoba lopolopo fun igbeyawo kini o ti re eleyi si
1: eni ti o ba seun itufu ki ki esenkule eni ti o ba si support na ki nberu ojo on to nso bi pe o lokan temi boya arabirin fe momo ma ko na mo aijolo to ninu igbeyawo ni boya nkan ti on to fi nsoro niyan tabi kan wo pe boya ko nkan so nkan kan ti o di gbaju gbaja lori ero kayelu jara nitori ko si okunrin tinu e ma dun tabi ti o ma mo wi pe on ko lo nlo mo ti won si wa gbe omo latita wa funule ko si okunrin ti o tinu e ma dun mo pe won ji isu yawo on wa leyin arara ko si bo se ma ri mi o fara mo n tarabirin yi so pe won se iwadi lori boya ta nlo mo nkan kan lata ta ilaye ti daye koda awon ilu kan o ni bi won se mo omo ko yato si omo ton gbe wa latita lawon agbole kan o ni bi won se nse ayewo wi pe boya obirin rin rin are tabi ko je olooto si si oko ki imo science o ti e to de lati ma fi die mule pe o da alagbaja ba rin rin kankan ti tamedori nkan rin rin ti o da ko to di pe omo yoju lati ta wa si inu molebi ohun fun idi eyi awon nkan ti imo science n fi die mule la oko yi na ni ati ni awon asa ati ise to tin fi han wa lateyin akan wa ona ati fe oju esi laye ode oni pelu ibi ti imo de duro ni sugbon pe kan wa ma se ayewo boya to ba ni enikeni ti o mo pe okan o ro mo bo ti o n se ye meji lori omo ti iyawo n bi fun well lero temi ti ro ni be ba te waju ati lo se ayewo boya ta n lo mo nkan kan boya lo to lo n lo mo emi o ri nkan to buru nbe ero temi ni o awon elomi le ni okan o okan na o fi okan tan iyawo e ni nkan kan eyun je ero ti won sugbon lokan temi ti n ba ke fin pe mo niye meji lori irufe omo
0: boya won gbo mo wa bayi to wa ri pe ko fi bi kankan jo ko jo baba re ko jo iya re agba pe ni bo wa le ti gbo mo wa o beyan ba lo se die ni tesi ko se won be
1: lokan temi lero temi
0: gege bi o ti so le kan pe gege bi o so le kan pe beyan o ba se nkan etufu ki ki se bowo re ba mo ki a se ke sa sowo re na ni won ni won fe fi se ayewo ni o da bayi je ka tun ma tesi waju ani ose to koja ni ojo kini osu kewa odun ta wa yi deyin igba ta pari eto won ni awon agunbani ro kan lawon akiko jade won lo siru ilu ni apa ile ibo lohun ni ipinle ibo lohun won ni won de apa bi kan awon atilawi awon ilekeru awon agbebon jalo won kabuja oko meji oko akero meji won se pale mo gbogbo awon tin be ninu oko hun won tin bere fun owo toto bi milionu adojo naira o tu ya won ni won ti won adiku si sugar won ju gbogbo e lo awon omo agunbaniro ti won lo sin le baba won layajo ti nigeria gba ominira eleyi o je inti obuniku lawujo wa baba si ni pe kawo awon oloselu wa awon ti won ba wa tu nigeria won ni eto abo tin fese mule o ko sin to jo pe boya won ji yan gbe mo o ko si pe boya won pa niyan mo o ko si pe boya won se akolu sa won kan mo o ju gbogbo e lo eleyi bayi o ti waye eyun gbapo ti o joko nitori eleyi awon kan ti won so pe ni eto NYSC gan isin rule gan pe awon ori koko re pe ki won kuku pare patapata ku mo di pe ki awon akeko mo rin ajo lati ibi kan lo si ibi keji bẹ́ẹ̀sì ni àwọn kan náà ti ń pè látẹ̀yìnwá pé kí wọ́n kúkú jẹ́ kí àwọn èèyàn yìí láwọn tí wọ́n fẹ́ sìn rúùlù kí wọ́n jẹ́ kí wọ́n máa sin ilẹ̀ bàbá wọn níbi tí wọ́n bá ń gbé bóyá àwọn èèyàn tí bá ń gbé ní ìpínlẹ̀ Ondo báyìí tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ ní ìpínlẹ̀ Ondo tí wọ́n jọmọ ìpínlẹ̀ Ondo tí wọ́n sì fẹ́ sìn rúùlù ká má jẹ́ kí wọ́n mọ kúrò ní ìpínlẹ̀ Ondo ṣùgbọ́n ìjọba jáde ń jò ní ó ní eléyìí ò kò bójúmu pé ọkan lára àwọn ìdí abájọ tí wọn fi gbé NYSC sílẹ̀ ni láti lọ rèé mọ àṣà tàwọn tọ̀hún láti wà àwọn eléyìí mò ń pè kankan ní integrated láti ní òye nípa bí wọn ti ń ṣe nǹkan láwọn apá ibòmíì ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí báyìí ó buni kò èyún náà ó tún gbàpò tí ó jókòó mọ dé gbogbo rẹ o a tún gbọ́ ìròyìn kan lánàá wọn ni àwọn afurasí agbébọn jàlú náà na won tun ji awon akeko college ti won tin ko nipa imo ilera nipinle sokoto lawon meji din ni ogun awon na won rin rin ajobo lati ipinle oyo ko si ma wa wo awon agunbani ro ti jo ni ipinle oyo ni won ti gbera ni ilu ibadan ni samonda awon kan gbera samonda awon kan gbera lawon apa abomi won lo lati ipinle oyo lo si apa ile ibo lohun awon eleyi na won tun bo lati ipinle sokoto wa si ipinle oyo lawon akeko ti won si nbe ni ile eko imo ilera ni ipinle sokoto lawon mejidinlogun awon agbebon jalo won ji awon mejidinlogun won ji won gbe bes ni won gbe mi lenu awako won atamo atamo gbogbo eleyi bayi bo lo si bi lokan tire
1: nkan lo si to ka si fun mi ni wi pe iduro eto abo omi se nbe la omi nbe la mu fun ijoba apapo ati gbon ise o ti pari fun awon iso alaabo wa looto an gbo nipa awon aseyori ti won se agbo nipa aseyori ni lati nibon ti gbemi okan lara awon adari egbegun iswap ti won ke fun ni igbo owo ni agbegbe wa nbi ti won si demi elegbodo a ki awon ajo eso abo ti won fi owo suwopo lati se irufe aseyori

0: abele to waye lastly je ki ati apa ariwa ati ti apa gusu ki won ni ajosepo to domona boya ti awon gusu ba yonda mo won fun ti ariwa tariwa yonda mo fun gusu ati le wo susun lojo kan fe se suta si ra eni o ma fe eyan ma fe ni ayipada kun die iyun je iro ele ti won fi se agbekale ile ise agunbaniro amo lati gba na nko nje se isokan ti an lepa se eleyameyo ma waye se on ti won fi se agbekale ile ise igan sale so pe looto ni won ti se aseyori tala kan sepo nipa ile ise agunbaniro ona wo no tun le gbe ilana eto ile ise agunbaniro gba ni akoko yi nitori mi fifi emi awon akeko iwewu nigbati idojuko eto abushiwa oju popo wa amo ipo to wa tawon kan si nbenu atelu awon oju popo to se gbogi tawon to su opolopo awon ayekun sira awon to su papo ipo ton wa ti won awon kan ni ko bojumo awon ko loku die ka to abaye gege ni oro eto abosi je onkan gbogi to je ipenija kan ti ogugu daada lawujo wa ati gbogbo awon ipenija e ba wa se ko wa to asiko fun awon asofin wa ni Labuja ni ni ipinle ni lati bere si ni logun fun agbo nipa awon atuto ti won ni won fe se laipe yi bo tile pe oro nipa sise ayipada aso igun awon agunbaniro yi lo fe je opolopo logun ninu awon atuto ti won ni kan se leyi to ku die ka to o ye ki won ti e ti ma logun pe bawo ni abo awon akeko yi ati won se jade ti won fe lo sin ru bawo ni abo won se ma duro dede awon kan ni ton ba wa ni ipinle won ti menu ba lekan po sese ki eredi ton fi se agbekale agunbaniro ki ko ma yo ko di meri amo sibe sibe oro ajo so ati igbese to laka kishi ye ko waye nipa atunto si le se ati bi oro awon agunbaniro tun sin rulu bi o se ma lo lododun ati ni asiko si asiko nitori le kan se a tu fi akoko iparo wa si ijoba wa ki won jo kan pe igbese lati dola awon agunbaniro yi to fe lo sin rulu kan dola won layo ati alafia kan pada wa ba awon molebi won nitori ki n se nkan kekere ki obi o tomo lati le ko alakobere de ibi to ti jade ni le eko giga to wa di asiko to lo nfe finu findo lo sin le baba ohun ki wa ha si ru nkan to ha si yi o je iroyin ti owe tin gbo ipo wo gan lawon bi awon mo yi ma wa mo nigbagbe pe awon iso labo ayo sise bi won ti se sugbon pelu atileyin ijoba ati karamasi ki idare pada de layo atalafia mo fe ki awon ijoba kan jo ebe ni etete gbe igbese lati dola awon akeko olohun ba si fun yin se
1: ami olorun yo fun gbogbo wa se lagbara lowo olohun o da baye ko to di pe ase oju opo le yi gan na ni a fi gbo iwoye awon ara ile mo fe ki agba ka mo bi kan tin lo gan ni gboro aye boya lati fesi si oro ta gbo lati nu minister fun eto ogbin ati abo nje ni Nigeria eyun Abubakar Kyari nibi ti o tin je ko de mo pe baba wo oju oja loni a ri pe iye owo ti won ta awon onje ini a dinku

0: Hello, Kojumo.
1: Hello.
0: Etiwale Karo. Eh, otija, e gbiyanju e pada te ba se lanfani asini iseju kan. Lori abala yi 0055511110. E Kojumo.
2: Abuse in
0: Nigeria
2: is too much.
0: Awon ajo to ba wa nbe awon ga ologun wa ko ma kore da awon
3: mo won.
0: I was like,
1: Ora kuko oro toni o na ni gbigba oju to si ipenija tin dojuko eto eko ati eka ise oluko lawujo wa nibi ti anibi ati samisi ayajo awon oluko lagbaye lana ti Nigeria ati ipinle Ondo si darapo mo awujo agbaye lati se ayesi ati moriri ipa takuntakun ti awon oluko nko nitori kilasi keko nikan iyun ile ti won ko fun yara ikeko koda yara iyawe kawe gan ko ni o ko awon mo o sugbon awon oluko yi ni won sise tosan toru lai sun lai wo lati ri pe awon mo won yi iyan mo awon mo wa atawa na bi pe ayan ayanju nitori ko seni to ma depo ti o ni gba abe oluko koja ko seni to ma je dokita to ma koda are wa gan awon gomina wa awon asofin wa ati be be lo gbogbo won ni won ni nkan kan ni se pelu ile eko to si je pe lai si iwe eri to yoranti ati depo yo dogun dode fun won fun idi eyi an fi ni ki aya eto toni soto yin labala kokoro lati etun menuba ki gan ni awon nkan tawon oluko ndojuko ni asiko yi ki si ni ona abayo si eleyi ipa wo ni igba igbadun awon niko a oluko ni nipa ipo ti eto eko wa wa lorile de Nigeria ati ni ipinle Ondo lapapo an lo an bo taba ti pada de eto lawujo yo ma te waju sugbon ju gugu e lo e je ki a lo farabale gbo abo iroyin latenu olujabo wa nibi ti yo ti mu abo wa abo iroyin wa fun wa lori koko oro toni ki gan lo mu bo ja farabale ka gbo ko ti di pe a ma se afihan alejo wa ta ma pe kelu akori yi e ko kale
4: oluko je apa pataki kan ninu eto eko nitori pe awon oluko ko ipa pataki ninu kiko ati sise atunse iwa ati ojo iwaju awon akeko lasiko to nfi erongba re lede oluwoye oro to nlo lawujo Tamilore Faiz soro nipa awon ipenija to ndojuko ise oluko o so pe awon isoro kan je ki o soro fun awon oluko lati se ise won daada ti yi si nkan eto eko lapapo
5: opo isoro ni awon oluko si ndojuko ni awon ile eko wa gbogbo awon ile je awon kan to je pe o nwaye latara aini nkan to kun to ti won le lo ni awon ile eko wa I si awon ohun ilo to peye iyen fun eto eko lati fi ko ni lati fi on ni bakan na to je pe okan gbogi ninu e ni aini awon oluko to awon oluko to dangaja to ka toto nibe ikan na nbe tun ni pe idaduro owo osu idakure kure owo osu to je pe se mo ke ni pe owo to ba segun si lo ye ko je obe ngba ta won ise ba ise fun odidi ogbon ojo to wa nu osu to je pe osu ba pari boya won fun won ni idaji owo won ni abi won tete fun won gba won kan bayi o ma fa irewesi okan iyen fun awon oluko ni ki je ki okan won le bale lati so ki boya won fe tete boju to nkan to ye ki won se ni ile iwe to de pe amo pe ti o ba ni okun ninu le o ni agbara lati fi bun awon eyan mo ninu nkan to na ti mo
4: oke si ijoba ati awon ara ilu lapapo lati sise po lati yanju awon isoro na ati lati se atileyin fun ise oluko
5: ege bade se mo amo le ro pe boya bi ara ran nkan te gbe a le se lati fi da awon nkan bayi pada si bo so atetele ni pe ki a pese oluko ni to po dada ki a pese awon oluko ni ti won ni imo nipa bi a se le ko ni bi a se le mo tori oto ni ke boya mo kokon won lasan won ti mo oto ni ke boya mo ko won mo de mo ki won mo ati papa julo ko won ri pe ile eko ti won tin ko awon omo ayika be da odun ri te be ko si kerudo ko si la ilo kankan okun ni kaloku bale bu awon nkan to ye ki o wa nbe lo wa nbe to ye kan se ni won se ile ti ko ye kan se won se ti o si nbe o je pe ona kan to ye pe a le lo lati fi tu mu eto eko wa ko tu fi bo tu lo le dandan si and then lona keji na ni pe tori gbogbo nkan lorilede yi awon odo joba ni amaka dari agbada si awon joba wa lati abele ni to fi de pele ni e Abuja lohun ni kaakiri a je mi kini won gbodo le sunbo tu boju to eto eko lorilede yi si won gbodo mu lokun kundo si tori pe gbogbo nti awon yan sa so oke kun lati lo se won ni pe a fe lo keko tori pe gbogbo nti o le mu eto eko rorun lo wa lodo won ti o de se ni bi bayi o je ona kan gbogbo to ye ki mu fe ko won le lo lati fi da eto eko apada si bu se ye ko se wa asi bu se wa tetele kan pese oluko ni sanwo osun won lasiko to ye ile eko ti o ba da ki won tun ko e to ba need nkan ki o ye to ye kan ra sibe oluko yin ti bi ba npa ko ni o ko mo oluko yin to ba jeun kanu ni o mo to fe ko mo so aro won awon ijoba wa ni awon nise aladani ni awon aika lajo ti won subo tu tepele mo eto ero ko orilede to de pe gbogbo ojo la wa ta n pariwo oni ile eko won ni gbogbo ese kini lo ti bere
4: won tenumo pe bi a ba le yanju awon ipenija wonyi yo se iranwo lati mu ki ipo ise awon oluko dara si ati lati mu ki awon akeko ni anfani lati ko eko daada Aminat Adekunle lo n jabaroyin fun Glo FM.

Orin Haruna Isola ni mo ni ki a gbo ki a fi dara wa lara ya leyi ti o se pe kin re ki to ba ohun ti a fe jiro lori ti o ba mu daada loni nipa eto eko nipa wipe ka fun awon mo aleko to yi koro amo ta gan ni nfo mo leko ta gan ni nko mo tin di lawyer tin dadajo tin di adari leyin wa ola ta gan ni nko mo tiyan tin yoju bi ki ba se awon oluko wa ti won ji lojojumo ti won karamase ki ka ye omo le da bo ti le je pe opolopo awon omo ta won oluko yi nko ni won ti e meye to su won won mo le ton ti jade sibe ojojumo ni gbogbo asiko o wo ko wo fun won ise won ni won si won gbajumo won se tokantara ni ikani glo 99.1 fm ashe sadankata fun won alu won logo enu agbosubo kare fun won ani won ku ise o won ku ifomo niyan se gbogbo oluko tin sise re bo ti to ati bo ti ye bakan na ni awa ni loni lori eto lawujo yun labala koko oro agbi se agbeyewo ki gan ni dojuko awon oluko wa ibo gan ni ise oluko ti e de duro lakoko yi lawon akoko kan agbo wipe awon akeko won ti e fe lo sile eko lati lo ko nipa ise oluko ni mo ko si wipe o ti adiku ti nde ba ba won yan se nsagirigi pe won fe lo se imo ero ni o imo science ni o ati be be lo imo ilera ati gbugbu e lawon yan nra riwo sugbon laye ode oni won ni opolopo ni o ti e wa fe nani ati kose oluko ni mo ki gan lo nsokun fa eleyi se awon ijoba wa ti nko bi ara to da si ise oluko ni oju wo gan lawon eyan awujo fi nwo ise oluko ni nitori ti a ba wo awon oluko wa nigba na a re pe tokan tara ni won fi se awon ise yi leyin oreyin ti di oni oloni gan mi o ro be olomo kan to ti eran ti pe ko nwo oluko un lo to ti ko yanju pe ko ti e derin pe ke oluko nipa mimo riri ise to se ni igbesi aye ohun to n fi je eyan to n fi de ipo to wa iyawo gan lawon ijoba wa ko sawon oluko wa gan igbega won so n wa ilore kore ibawo ni ipo ise won gan ehn won yi lawon kan ti a menuba ti a si gbo iriri oluko lori eto loni lori eto lawujo nikan ni glo 99.1 fm an gbianju lati kan si eni to je alejo wa nitori ona jin die ti won si ni won ma darapo mo wa le ti se are egbe awon tin da ile eko aladani sile to oluko ni won omo we si ni won pelu an gbianju lati le je ki ipiyan ko se be kokora won to ba ti wa kokora won toju opo won ba ti jagara a lori ofe lati fi oro wiro daada pelu alejo wa laaro tuni nitori pe are egbe awon tin da ile eko aladani sile eka ti ipinle ondo ni won ti won si ma ba wa fi oro wiro daada nitori oju won to le otoko won mo tin lo leka ise oluko koda awon gan tin tun gba oluko sise fun idi eyi a bere wipe bo ni oro awon oluko wa laye ode oni se je ati pe kini iya ti won ru wipe ijoba atawon eyan awujo nko si ise oluko ni bi ojumomode loni e wa je ki atewaju pelu ki a fi pelu orin Haruna Isola le ti a fi ndara wa lara alakoko iko to di pe alejo wa yo darapo mo lori eto lawujo ni kan ni glo 99.1 fm

0: Oda ẹṣun ẹyin ololufẹ wa ati ẹyin ololugbọ wa gẹgẹ bi ati sọlẹ kan pe lori eto loni afẹwo ọrọ kan to ni ṣe pẹlu wiwa ojutu si ipenija ẹka eto ẹkọ ati iṣẹ olukọ nipinlẹ Ondo gẹgẹ bi Adebowale ti sọlẹ kan alejo wa toni na ni won jẹ aare ẹgbẹ awọn ti nda ile ẹkọ aladani sile UNAPS ẹka ti ipinlẹ Ondo Omowe Richard Akintayo eko ojumo sir.
1: Hello sir.
0: Hello. Omowe Akintayo se wa pelu wa. Hello se wa pelu wa.
2: Mo do afele yin.
0: Oda eseun eko ojumo eseun ti era pomo wa. Loni a fe wo ohun to je ipenija awon oluko. Gongon ati wiwa ojutu si ṣugbọn baba ni be ka bere bayi kini e se le juwe ipo ti awon oluko wa ni Nigeria bawo le se le juwe re si lojumo to mo loni
2: e se eyin adari eto adupo lo yin fun eto padaki le gbejade eto padaki se pataki lo le ni aye awon oluko ati awon akeko tori awon yoruba bo won powe won ni inu didun o ma mu oriwu ya mo je ko ni aye

mo ki yin e kasun e si ku wowo lenu ise iroyin agbaye lo nde seti gbo yin lati koni glow 99.2 fm ijapo estate akure blessing aruke iluruko mi sajuru yun e gbo koko inu re are bene fojurinju pelu macron orile de south korea soro pe o se se ki ogbon atinuda ai nse akoba fun ile ise eto isuna ekunrere iroyin laipe e tetileko kabo pada iroyin un re lekun rere oko balu e ka mo ologun leyi to fori sopo ni gbokoda ni joba ibile laje ni pinle ondo ta wa yi ni iroyin fide mule pe o ti mu ki eniyan mejile logun padanu emi won iroyin safihan re pe awon iko omo ogun na ni won rin ajo lo fun ise akanse kan lati bini lo si ilu eko ki won to ko agbako isele on lana gomina ipinle ondo loki ayeda ti wa fide mule pe ko si enikeni to ye ninu ijamba na to si se alaye re pe o se se ko je pe aiduro dede oko balu na lo sokunfa isele ohun o wa se leri pe iwadi yo safihan ohun to sokunfa isele na ewe isele ohun lo ti wa mu ki iko tin ri si isele pajawiri ati awon alase oyi gbogbo agbegbe on ka Are Bola Tinubu ti kede ojo meta lati fi sofo awon omo ogun ti won ni ijamba oko balu alabebe ni ipinle Ondo bakan na lo pase pe ki iwadi o bere lori ohun to fa ijamba na Are bakan na lo pase pe ki won gbe asia orilede si idaji opo kakakiri gege bi ami owo fun awon oloye ati omo ogun to padanu emi won ninu atejade ti agbenuso fun bayo nunu gafilede o se ni alaye pe are ni o ba awon molebi iko omo ogun megidilogun ati awon atuko meji na kedun to fi mo awon loga loga lenu ise ologun ojo lile ton ti agbara lo ti se akolu si opolopo ibi ni olulu senegal ile ise tin ri si oro abele fide mu le pe opolopo eyan lo gbe mimi bakan na latari ile to dawo ti awon eyan miran bakan na si fi arapa gege bi alaye ile ise na ti won se siwaju si won jodi mo pe awon agbegbe kan ni ojo aroroda ti waye ti o si mu ki igbokegbodo oko o da duro bakan na ni ojo di mo pe awon tin ri si ojo ni leun olodun won tun tin se kilo baye fun awon alase le na laye lati bojuto awon agbegbe kokan ni ilu ohun pelu alaye pe ireti si wa wi pe ojo miran se nbo ewe are

ki lati igba to ti gori epo losu karun iroyin godi mo pe iforo wero awon mejeje lo da lori bi ibasepo yo ti se fese mule si laarin won ati nipa oro eto abo iro lagbara idanileko nipa asa ati ise ati ifokantan ninu ara won ipade won lo waye leyin ti awon dari mejeje wo sakun re pe o ye ki ayi pada o de ba awon kokan ti won fe bakan na ki rorun o de ba awon ara ilu ni orilede Brazil agbejoro ati oloselu Flavio Bolsonaro to je asofin ton soju Rio de Janeiro ona ni o ti gbe igbebo lekeji leyin to ti ko se aseyori to ya opo eniyan lenu ninu idibo akoko Flavio Bolsonaro je omoje Bolsonaro to je are Brazil tele ijawolu bori re ninu idibo akoko un ona ni o jeyo nigbati egboselu re tun se afikun si awon aga ti won lo ninu ile asofin ile na are orilede America Donald Trump ona ni o ti wa se apejuwe abajede idibo un gege bi aseyori nla iroyin agbaye lesin 30 si lati ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure ti aba padade le mo tete gbo awon iroyin toku e ma yi kuro a padabo e kabo pada iroyin te siwaju iroyin ti jo di mo pe ni Libreville tin se olulu orilede Gabon una ni rira epo ti di isoro nla ti ile on koju lati opin osu kesan latari bi awon oko ti fe ra epo ti se npo si lori ila awon onibara ni won duro si ila gigun bi awon kan se ndi agolole ti won fe fira epo mu una ni laini laini ireti lati ri epo ti won ni lora sibe nse ni won ta epo na fun won die die ti ko si si enikeni ti ori dede epo ti o ni lora ninu oro ti eka iroyin gba latodo ile ise tin ri si oro epo betiro ati afefe gas ni lohun won jodi mo pe o sese ki o siri be titi di igba die sisiyi latari awon isoro ti ile ifopo won koju Are orilede America Donald Trump ti fowo si yegi fun Nidal Hazan to je dokita ti risi itoju opolo leyi ton sise fun omogun ile America eni to yin bo pa eniyan metala ni ibudo omogun lodun 2009 iroyin fi han pe akolu ti o seun lodun na lo waye ni Fort Hood lawegbe Texas leyi to fa ipalara fun awon eniyan to ju ogun lo eni to je agbenuso fun Pentagon Sean Parnell ti jodi mo pe minister feto abo ni America pet excet ina ni ojo di mo pe won lo demi re legbodo ti are Donald Trump na si fi owo si wi pe ki won lo demi re legbodo gege bi alaye ti agbenuso na se ojo di mo pe idajo iku re hun na ni yo ti ipase egbe omo ologun wa Are orilede South Korea Lee Jae-myung ti so pe o sese ki akolu ti o waye si eka isuna orilede ohun o lowo ogbon atinuda AI ninu nigbati awon olopa si ti kede pe won ti bere iwadi lori oro na iroyin fide mule pe o kere tan ile ise eka isuna meje pelu die lara awon ile ifowopamo ti tobi julo ni South Korea ni awon alujibiti ori ero ayelujara wenu eto won lo ti won si gbadie die lara data awon onibara awon gege bi are ohun ti wi eyi lo jeyo nigbati awon ile ise tin se iwadi lori AI mu oniruru ogbon jade latara re leyi to fese mule si ajo tin bojuto ile ise eto isuna nile na ti so pe o le ni awon eniyan egberun lona mejidin laadorin ti won fara kasa ninu akolu ti ogbon atinuda AI ohun se ile ise olopa ti wa jodi mo pe won ti bere iwadi lati mo eni gan to wa leyin gbogbo rogbodiyan na
ni bayi ko jalo sinu iroyin are idaraya iko super ego ti orilede nigeria ni yo koju russia ni role oni ninu idije olore sore iroyin fide mule pe iko super ego wa ona lati tun rawo mu leyin ijakule ami ayo meta si odo ti gini bisa osegun won ninu idije african cup of nations sibe ki koju won ni ko rorun nitori russia je egbe to lagbara ti si ti segun iran ati ni

fa ba wole to ni fa fa la njifa ikani glow 99.1 fm tu kore dale eyun ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibole wa te tin ta ile odun tu ti wole eje ka ba yin fo rere oja yin lori eto oju oja nikani glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tin ta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago meji la bo san si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje monday sojo eti friday ati laago meje ale si aago meje abo de e lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni le odun ka je wo gba ni keti keti te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0

0: gbogbo awon to ti tete si oro Olorun Olorun je ko sise agbara
1: amen
0: je ko sise iyanu
1: amen
0: je ko sise ti oran
1: amen
0: ogun la ni foruko
1: hallelujah
0: jesu oluwa wa
1: amen amen amen loruko jesu a ni ruju bayi lo se to mo lo ti dadara po mo baba wa ni oluwa prophet ja falaye iyen lori oke aseyori lola iyen ni agomesan ti de agomejila je iyen na number baba wa 0803-209-8112 loruko baba wa prophet ja falaye ni mo fi ngin pe alafia fun gbogbo mo Olorun to to

mukiyin e kasun e ku owo lenu ise iroyin kakiri le wa lo nde se ti gboyin lati ikuni glow 99.1 fm ijapo estate akure blessing aruki loruko mi waye igbakeji are teleri tutu je omoye are ninu egboselu adc Atiku Abubakar ti se idaro iko omogun ofurufu ti won gbe mimi sinu ijamba nipinle Ondo Atiku ni ojuwe isele ohun gege bi adanu nla ti o sin daro pelu molebi awon iko omogun na ninu ohun ti o fi lede loju opo aye lujara re loni o so wi pe ipapoda awon eniyan na ni yo dun awon molebi won jojo ti o sin gba ladura pe ki olorun dun won ninu bakan na lo ki gbogbo iko mogun furufu patapata lorilede yi ko ara fera ku ti fi mo ijoba ipinle Ondo ati awon olugbe inu re ise olopa eka ti ipinle Bauchi ti fi sekun fi gbe afurasi kan ti won ni olowo ninu iwo daran lorisirisi ati ipaniyan kan ti o waye lagbegbe Karufima Daki leyin osu meta ti o ti fi ara re pamo alukoro ileise olopa nipinle na SP Nafiu Abib lo so di mimo ninu atejade loni o se ni alaye pe iko esu abo ti agbegbe na lo mu afurasi eni tin se Abdulrazak Kundakun eni odun mele ogun ni ana ojo aje leyin iwadi lorisirisi ti won ti gbe se o so di mimo pe lojo karun osu keje odun yi ni dede ago mesan bo uro arakunrin kan Rinwan Daudu eni odun 44 ni won se akolu si lagbegbe Karofion latodo awa furasi kan ti won si fi obe du ni orun bakan na lo se alaye si waju si pe awon afurasi na ni won tin wu iwo daro minu lagbegbe ohun ke to di pe owo ba okan ninu won bayi ile se olopa ti waju di mo pe iwadi won se n te waju lati le mu awon to ku

ki wa nse odo awon olukọ gan tarata ni mo nlo loni lori eto oju abẹ ni bo gan ni mo nlo ni bo gan ni mo ti fe bere ise tosun tuni e fi kale si e wa kan fidile ke ma gbọ mi na wa ni ipinle ondo ti a wa yi eyun honorable lucky ayeda ti wa lana ojo aje ona ni o ti gba ami eye ti idamo gege bi gomina ti o yoran ti ti o danto daada nipa eto eko lorile de nigeria ti ni ipinle ondo ti a wa yi Ayeda ti wa ni o gba ami eye idanimo yi lati odo ile ise tin ri si eto eko ijoba apapo nibi isamisi ayejojo awon oluko leyi ti o waye ni Eagle Square yun nilu Abuja nigba ti gomina wa iyun gomina wa lola julo loki ayeda ti wa a nigba ti o wa nsoro iwuri re nigba ti o fi emi mure han gomina ma ni o mo riri ami danimo idalola leyi ti won fi fun yi o gomina gboriyin fun ile ise tin ri si eto eko ijoba apapo bakan na lo mo gboriyin fun minister afeto eko iyun ojogbon tu je lausa ati minister keji ifeto eko iyun ojogbon suwaiba ahmad said ahmad to fi mo awon ikan leyi ti won peju pese si bi ayeye ohun o pelu bi gomina wa ti wa gba ami eye daradara yi o ni ewo o ni seri awon oluko gangan nu fi ami eye yi so ri won tori patakutakun leyi ti won ko ni ipinle ondo ta wa yi ona ni ko se fi owo ro seyin papa julo ni bi won tin mu ki igbe aye awon eniyan o tubo sun si nibi ti gomina tin soro yi siwaju si o tun soro oni bi ohun ti wa yi ona ti fi igba kan je olukori oni ohun mo ipatakutakun leyi ti awon oluko n ko ni ko di gba to je pe won ba se alaye fun oni tori ise ti ohun ti fi igba kan seri ni o mo lala to wa nbe o mo igbadun to wa nbe o mo ipatakutakun ti won ko omo patakutakun ti won ko lati le je ki won ri pe aye awon odo o dara si koda gomina wa soro si waju si oni ni osu keta iyun odun ti o koja oni won mo dara un pada si yara ikeko lati lo ko eko oni ki se wipe fun ayeye tabi ko n fi pologo ara won tabi o n fe ki awon eyan kan ki won ma wo won tabi ko ma gbo ran kiri oni rara oni sugbon o n ko fi ran ara hun leti iru ise ti o n ti seri ati wipe o n ti fi igba kan na je iwe ti o n wa ni yara ikeko to n gba eko latodo oluko gẹgẹ bi oro re o ni eto eko ni ipinle ondo ona no yoro to ni ati kakiri lorile de nigeria oni ko si bi kibi ti ati le fi oworo eto eko seyin bako na lo nse akale awon ase yori ise rere leyi ti ijoba re ti gbese ni ipinle ondo ti a wa yi gomina wa jodi mo pe oun ti gbe igbese lati ri pe eto eko ipinle ondo o duro re si oni papa julo lati le ri pe awon oluko na ni won gbe igbaye rorun gomina ni koda awon ohun ikeko ti igbalode ni ohun ti yonda si awon ile eko lojuna ati le je ki awon akeko ki won tubo ni imo si ninu ti won ba nse gomina jodi mimo pe awon oluko leyi ti won je 180,000 na no je pe won gba si awon ile eko alakobere ati ti secondary yun ni odun ti o koja oni ki se tori ba meji ko bi ko se pe keto eko ko le tubo dara si na ni o kono ni gomina wa so pe awon yara ikeko meta le ni ogoji ohun na ni won se atunse si eyun ni odun ti o koja leyi ti won si na bilionu meta
o le esun kan naira si eyun 3.1 billion naira oni koda to se je pe awon ile eko marun din ni adorin o na ni won se atunse si awon briki tin be nbe oni to fi mo awon aga ijoko gbogbo awon kan leyi ti awon oluko nilo na ni won se fun won o oni to fi mo awon iwe kika ati awon kan miran fa awon akeko ni o se ipese re inyun si ijoba ibile mejidilogun gomina wa ni pelu gbogbo eyi ohun tu si ni akunse ise gbogi kan leyi ti ohun ti la kale nipa oro eto eko yi na ni o gomina no da to ba je pe gbon kan ti ohun so yi a e wo be ni pe e so ri be ni tabi ko ri be o ni e wo ti oko leyi ti nko awon akeko lo ile eko won to je pe to ba tun di losan na ton ba tun se tan oko yi atu lo ko won iyun free shot tu gomina wajo di mo pe gbogbo e gbogbo e ohun ti ohun gbianju ati se ni pe ki eto eko ipinle ondo ki o ba le dara nigba ti ile ise ti wan ri si eto eko ijoba apapo ati minister afetu eko tunji alausa to fi mo minister keji ifetu eko nigba wan soro ti won gboriyin fun gomina hun won jodi mo pe ewo bi a o ba ni puro tunra wa afi ti o ba je pe a ko fe so wi pe gomina wo osise ni won ni eto eko ni ipinle ondo oduro re daada won o gba enu won daada lati so wi pe eto eko ipinle ondo o mu yanyan se eyin olugbe ipinle ondo na sin ri ti esi tin ri awon iyato lolokan ojo kan

0: Center for Preciousness. Ona iwa mimo etoke etokanti e mimo gba owo ile ise iranse Christ Fountain of Prayer Ministries. Tolu ile ise iranse won wa ni oba ilegbe kale yo ma mi ori atagun tititi. Temi Olorun yo si ma fohun san bi ara ni gbogbo ojo isegun. Every Tuesday, agogo merin si merin abo irole, lo Olorun yo ma gbenu baba wa ninu Oluwa. Pastor Oluwalana Stevens soro imo Olorun ohun ase jade ikani ologo didan Glow 99.1 FM. Ijapo akure ni Olorun yo ti ma gbenu ojise re kede yin rere. Ohun itusile ohun fun alaye lekunrere e pe 0803 397 9787 e ma shalai gbo o nitori didi Oluwa o ti sun metile
1: adupe lowo Olorun lekan si
2: koni fun Jesu
1: Olorun to tun pa wa mo lati jejo un na mani o tun tun mu wa pada wa ni akoko yi ayin logo nitori pe ki se mimo se wa o on lo npa wa mo ninu gbogbo lilo soke lo sodo wa nkan ta ma je un na lo npa wa mo on lo lutu agutan wa adari gbogbo go pada sodo re eyin ara ile ekule e wa nkan fidile a tun ti wa lori eto ona iwa mimo Glow 99.1 FM ati bere eto na niyan ona iwa mimo ma gbagbe o on ti oro yi dale lori na ni onijoba o nbere awon on ti o ye ka ni lati le ni amuje ijoba na lowo wa on na lati nbara wa so lati ateyin wa anfani lati anje ni atodo baba wa ni lati igba ti a ti gbo oro yi ma gbagbe ta ba le nkan la ririn o ajana kuko ja mori nkan firi on ta gbo yi ohun gangan ni okan wa nilo tori pe opolopo iyan oro Olorun lo ti wa kaakiri sugbon Olorun mi si baba wa o gbe won dide lati wa so waji lati je ka mo ise pataki ohun ti onijoba na bere lowo wa baba wa e ka bo sori eto loni
2: e seun olotu
1: adupe lowo Olorun fun ore ofe Olorun lori aye yin
2: ogo ni folorun loke orun
1: adura wa na lojojumo fun yin ni pe Olorun atubo ma tun okun yin se o
2: amen o Jesu
1: iwa laye Christi a ma po si ninu aye yin
2: amen
1: awon ara ile ti tun joko won tin reti won tun fe gbo loni sugbon ko to di pa bere e ba wa so uruko yin ero ibani soro yin ati ile ijosin yin fun awon eniyan tori po se se leyin eto ore ni ta gbo nkan mi tabi mi ta fe pe mo nilo alaye si baba e ba wa so ruko yin ero ilewo yin ati ruko ile ijosin yin
2: e se lekan si olotu oruko temi ni pastor Oluwalana Steven olu ile ise iranse wa wa ni oba ile ero ilewo mi 080 0803 3 97 97 97 97 87 87
1: oruko won ati ero ibani soro ati bi ti ile ijosin won wa o le ti gbo yi to ba ni bere kan tabi mi yala lori ohun ti won so bayi abele ti o ti gbo tele abo fe ni imo si nipa ti oluwa alanfani lati pe won leyin eto bi o si fe kan gbadura fun won na ni olori ofe lati pe won lati yanana oro Olorun si fun wa e baba wa e kaabo sori eto lekan sin kini Olorun tun ni fun yin lati fun awon ara ile loni
2: ogo ni fun Olorun loke orun
1: hallelujah
2: agbe Olorun ga nitori pe oni Olorun leyin re ko tun si elomi mo
1: beni
2: e ja gbadura kabiyesi oba to ran wa nise agbe yin ga o
1: o se
2: oluwa gbo pe wa
1: amen
2: eyin le tun mu wa sori ikoni loni lati wa ba awon eyan yin soro eyin gangan ni Olorun oro eyin le foro na si wa lenu kabiyesi e ti oro na leyin
1: amen
2: gbogbo olugbo loni patapata ati awon ti o ma wu wa loruko Jesu e je ki oro yo se won lore o
1: amen
2: ati olugbo ati oluso loruko Jesu lojo ikeyin ikankan ninu oro yi ma je ko do dina wa o
1: amen
2: emi mimo wa gba ko so
1: amen
2: ogo ni fo Olorun loke o
1: hallelujah
2: Jesu Oluwa wa.
3: Amen.

0: ogo ni fun olorun loke orun
1: hallelujah
0: adupe kankan lowo olodumare oba to tun mu wa loni
2: yo se
0: eyan ra le ekule o gege bi ohun ti an babo oniruru ni igba ikeyin yo ba ni irukuru obe wo mo de nje ka mo wi pe Christi ti ka ara re lo ti so be o be bo se ma ri gan niyan to ba de ti so be bo le fe ko ri be na lo ye ko ri tori ohun to ba ti so dodo ni ko wa sin mu se sugbon olori lo ma se kini
2: o ma dori
0: e mu ona to le gba dori e mu gan o la fe yan nana loni ta ba le pari e ta ba le pari e loni a je pe gbadon to nbo atun tesi waju nitori pe atun ti bo si sami lato ni lo beyen dupe lowo olorun fun awon ti won gba ko so eto yi ton si fowo e le lori kore apo yin oni gbe o
2: amen
0: ikie sara oni a fe so le lori loni gege mo ti so fun wa lose to koja ikie sara yoba bo won ni fura logun agba basa ofura o ja sina aja ofura aja jin toni le o ba fura o le ko leru losan gan ni o ikie sara yoba ni e ma lo mi po ju nitori pe ohun gan ni a fi n gbe yawo oro na ni o nitori pe toro ba sonu owe na la fi n wa jade yoba bo won ni oju bayi ni alakan fi n sori ti won na ba mo alakan ile ta won ibo n pe ni crap wa ri pe chara chara bayi oke loju won wa ko si legbe rara oju yen na de fi n sori won to de se pataki lopolo olohun na fe pe ki asora ka kiye sara ka ma ba ja sofin aye ka ma ba ko owo ka ba ko si awon elesirin ka ma ko si won lowo lo so pe akie sara o da bi mo ti so lori to ri pe ayajo eni gangan Tuesday every Tuesday oni awon ile si eranse wa yen ministry wa eka ti obirin won ma nse program ni ona airport ori oki wa nbe ton ma nse iya mi lo ma nse atuko e ni every Tuesday 9 to 12 p.m. no ma nse won ti se kan dari loni nile de won se dari loni eri kan jade nbe obirin yen gbe omo e wa olodun ti pese omo lanti lanti fun ninu edun lo wa jeri eri wo lo je o jeri wi pe ton ba ti loyun to ba ti nwo bi osu mefa oyin ajabo won suku suku ton ba dun mi to ba ti nwo osu mefa atun jabo ton ba ni mi lo ba ti nwo bi osu mefa atun jabo ohun te ti ropin iyan kan wa so pe ori oke kan wa lona airport awon obirin lo de nse ori oke nbe do okunrin na ma wa be o ko te si igba kan ton se tokunrin o si nbe sugbon ori oke o awon obirin la se fun olorun gbadura nbe lo be o de lo ko so fun en ton dari pe nkan bayi lo n gbe un wa o gbadura bon te n gbadura o de tun lo pelu ori ofe olorun tun loyun so pe yen kan ni problem ki sa ti loyun kan ni problem e o tun loyun ngba to ma gbe enu lebi 6 months yen bo se nse tele tele o tun tin se be so Tuesday to wa sori oke ngba ton pari lo na lo ri woli mommy e jo e gbadura ko salaye kankan o mommy e gbadura fun mi won de gbowo le wa bi layo loruko Jesu agbohun ya agbohun e agbohun omo o de lo omo yen lo gbe wa loni to wa se ije isi agbara olorun igba lo ese wa nso gbogbo awon kan ti mo nso yi o lo ese wa nso o wa so wi pe ohun ti mo fi so ohun ti mo so ni wi pe o so pe won ti lo kakakiri won ti nowo pe won ti lo se odo awon woli kan oni won ti e so wi pe ohun legbe ni ati pe orun lohun bi mo si At least oni enu eleri meji meta latin fi odi otito mule be ni yoba so be ni bibeli na de so o tin re oko gan gbadu bo pe orun ni yawo nbi mo si ati pe o legbe o lohun de wo pe won o si bi kan to hun lo to hun ba sun sun ko se gbe kan to hun ni sugbon gba to je pe o jade latenu awon woli mo sa ma ndupe pe olorun kan ran awon kokon lowo sa wa kan je oko gidi mo gbadua fu won to ngbo mi loni loruko jesu oko eyen gidi laje
2: amen
0: to ba de ti loko to ti dade lori to to n gbianju oko gidi lorun a fi fun o
2: amen
0: aberi o ma wa gbe omo e wa loni pe awu won te wa salaye won ko de gbadua fun be olorun de pa yen mo o je ka won to n jomu kon tun ri jomu eyan ara ni lu owo a case like that o sele oko yen ti sa lo o in fact nje lo file le fun yawo to sa lo won so fun na ni pe iyawo eyi emere ni o legbe orun lo nbi mo si ta lo ma gbo yen na sugbon ikan ni mo so yi o gbo oduro olodun de gba koso e wele yi na o gbo ko le duro o fese fe mo so lo se to ko ja mo ni pe opolopo ile oun lo ti daru ijo papa o ti fori faro ta nso yi awon tolorun o pe ton pe ra won awon ton mo ton se se pe ise ekun won no nse onirunru lori sirisi ti kristo ba de ti de bayi o si ma po si o si ma po si e ja gbo nkan ti oro olorun so ni matthew ori 7 lati 15 to 23 mo fe ka jale ni
1: e ma kiyesi awon ike woli
0: e ma kiyesi awon ike woli
1: ti o ton yin wa ni awon ni awo agutan sugbon apanije ikoko ni won ninu eso won ni eyin o fi mo won eniyan a ma ka eso ajara lori egun ogan tabi eso opoto lara ewon gege be gbogbo igire ni so eso rere sugbon igi buburu ni so eso buburu igi rere ko le so eso buburu be ni igi buburu ko le so eso rere gbogbo igi ti ko ba so eso rere a o ge ilule a si wo so sinu ina nitori na nipa eso won ni eyin o fi mo won
0: nipa eso won ni e fi mo won e fi ni wa yo ba so pe riru ni ru ko si bi ikoko ti le fara pa mo si awo agutan titi agbese jade sa iyen gangan lo se pataki ti a fe wo loni sugbon mo ife kan ka be yin si waju si
1: ki n se gbogbo eni tin o n pe mi ni oluwa ni yo wole ijoba orun
0: abe ri be ki n se gbogbo awon to n pe mi ni oluwa ni o wole si ijoba orun o
1: bi ko se eni tin se ife ti baba mi ti o n be ni orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi ni ojo na pe oluwa awa ko wa so tele ni oruko re ati oruko re ki a fi le awon emi esu jade ati ni oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na ni emi o si jewo wi fun won pe emi ko mo yin ri
0: emi o mo yin ri
1: e kuro lodo mi
0: e kuro lodo mi eyin onise ise se ri beyen Olorun ran wa lowo o.
2: Amen.
0: Agba wa le o.
2: Amen.
0: Sugbon awa gangan ni lo. Kamura wa. E wo ese ti akoka nigbati abre ni ose keta seyin ni Matthew 24. Nigbati awon mo eyin en bere oro lowo e pe kilo ma je kila ma fi mo pe wi bo e ti sumole kilo so nbe 24:3-4
1: Bi o si ti joko lori oke olifi awon meyin re to wa ni ikoko wi pe so fun wa nigba wo ni nkan won yi yo se kini yo se ami wiwa re ati opin aye Jesu si dahun o si wi fun won pe e kiye sara ki enikeni ki o ma se ton yin je
0: e kiye sara ki enikeni ko ma se kini
2: o ma se ton yin je
0: e kiye sara ki enikeni ko ma se ton yin je nigba to DSA 11 o die ka bere si mo wi pe ni igba na o opolopo uli eke ni yo didi awon kan ati so pe Jesu gan la won o wa so pe Jesu gan la won mi to aburude mi ta aburude sugbon bo la se la o ti so fun wa o ni e kiye sara bo gangan la se le kiye sara iyen gan lo se pataki ti a fe bere si wo lati sin lo o le di ose to bo ka to pare e yes bawo gan la se le kiye sara igbese kini teniyan nilo lati gbe ko to le kiye sara o ni wi pe mo oluwa olorun re la mo daju kini mo wi
2: mo
0: oluwa olorun re la mo daju ki se pe ko kan mo lere fe ki se pe ko fi oju egbe wo ko fi ko so pe mo ti mo rara o wo la mo daju nigbati Davidi to fe papoda to ti dogbo to fe fi ijoba le fun Solomon omo re ewo cancel to fun o ma lagbara o nitori pe ohun to ye ko ma so David I mean Solomon ngba ni pe bi agbara Israel se tobi to jagun jagun ti won ni gbogbo ohun ti won ni ni kawo ton le fi koju awon ilu mi to ba fe ba won ja sugbon ko so be o egbon to wi ni ni chronicle kini ori 28 ese 9
1: ati wo Solomon ni omo mi
0: ati wo Solomon ni omo mi
1: mo olorun baba re
0: e se ati wo Solomon ni omo mi mo olorun baba re that's the most important thing mo olorun la mo daju o to ba de farabale daada Solomon ni wa ri pe o lo gba won baba re o so ti wo na ba mo agbawo na ki se agbara ibon ki se agbara awon nkan ogun awon ile ogun ko ni o olorun lo nja fun awon eyan tire teyin no ba wo ija ti Israel ja ele ta pe ni a 6 days war to sele ni 1960 I think 1966 or something like that teyin no ba wo he discover pe ki se ibon ati oko ko lo se pataki ti Israel fi nja o ki se ado loro lo pataki ton fi nja o alorun alaye o lo nja fun won sa bo ni omo odun merin lo se ma pa omo ogbon odun ejo bo ni o se ma gbe ibon AK 37 on gbe AK 47 bo ni ma gbe AK 47 dani koju oni machine gun ko de bori e lai je pe o leni leyin egbon ti yo ba so ni won ta jaba leni leyin a se kini
2: a
0: po bo olorun do seyin won won feyin ti olorun olorun si do seyin won mo luwa olorun awon baba re to ba fe ja ajaye to ba fe sin awon ilu yi ko olorun ko ninu didu si e mo olorun mi mo olorun je pataki lopo lopo olorun lo mu ki paul apostoli despite o ja apostoli despite o tin si olorun egbon to so ni Philippi ori keta ese kewa egbon to so nbe o ke gbajari ni Philippi ori keta ese kewa kilo wi oni ki emi ki o le mo abe ri beyin ki emi ki o le mo ki le mo mi mo olorun se pataki lopo lopo to ba wa church to mo olorun wa for be yin je ni so only woli eke fi pon to ri pe opolopo o mo olorun won mo olorun bo lo se ma so pe o mo olorun to ma so pe oni challenge kan tani ko lo gbagbon wa indeed dispensation of Christianity ni majemu la lati gisi fi eje era ta so pe eni nsa iso e won ni ki won se kini fun e kino ma npe
2: irapada
0: fun ta ni e lo mo ye le wa e lo mo kino agbele wa se kini on something like that that's nonsense iwo na de duro to pe o fe ku o better ko ku to ba ku kilo nduro de kilo nje irapada ninu iwe mimo ninu eje Jesu Christi no wonder un te yan ba tin wa wa ku wa don ni ko ri ri ku ri sa ja pada ka pada ka pada lati mo oluwa nigbati israel mo oluwa mo si ma so le lori njo kan nigbati won mo oluwa won ti e gbadua ṣugbọn ogun ori won gbese aye ori won gbese ko si nkan to njogun le ogun ta won ri won gbese e lo gbele iwa e lo se kini kan e lo se tohun o some like that won yen ko si yen olorun ja fun won ni o n ja fun won en to de fa ni pe a le se fe olorun kini mo wi a le se fe olorun ni ara ti jaraba wa gege bi asa kure a le se fe olorun so ka mo duju duju o se pataki lopo lopo olorun do de o de nwa awon ta mo ohun gidi gidi ni oluwa ati olugbala won sekeji teyan nilo o ni pe ka yan bibeli laayo in fact ka fi si ore wa ka fi bibeli si ore wa se mo pe yoruba so pe

0: mo wa ya wa su mi ati pe ati gbe gan o difficult fun mi mo la yo fi si ore nitori pe ibe gan ni oluwa wa only ati ko se di oro wa oro wa pelu olorun olorun gan si ni oro na ma je ki la la aye a je a mu ma je ki o gba bibeli lowo e ma gbagbe o ibukun olorun ni mu ni la la je kini lai fi la la si la la koko jojo da beli seyin yen my friend awon to ataje gbogbo la la yen awon la gba lowo e tori pe oni lolugbeja yes oni lolugbeja to ba ti lolugbeja agba oloni those forces has been ever before you were born and you want to contend with them and think you will prosper ko se se sa afi ko lolugbeja ko lohun duro leyin e ona to le fi duro leyin na ni pe ko mo ko de make sure pe o duro ti oro re e je ka ka eleyi ko do pa pari Timothy keji ori keji ese 15
1: sharpon lati fi ara re han niwaju olorun gege bi osise ti ko ni lati tiju ti o npin oro otito bi o ti ye
0: e se o ni sharpon hello sharpon sharpon o je nkan wo ye ni ke on sharpon ni dada wa gbara di ni sharpon ko easy satani a fe gboro lowo e sugbon iwo lo ma so pe no this is my life this is where my life is ibi ta ye mi wa ni wa joko ti anything to ba nse oro ina ni ibe ni gbalawa ibe ni wosan wa ibe ni dande wa yo to so ba gboro olorun eti won di ni sa ta je ba gboro olorun wa sa ni sa iku gan papa o sa ni waju oro olorun bibeli so pe satani papa agboro olorun agbon agbon so we need to know the word do ba de fi bibeli sore o le mo lai lai olorun ran wa lo loruko jesu
2: amen
0: pe lori ofe olorun to ba de ose to nbo awon ese igbese mi to ku atun ma so agogo wa yo o ti kereju loju mi ṣugbọn o da pe o da be nitori pe so ki lo be o ge ki dun ko po ada fun wa loruko jesu
2: amen
0: je ngbadua fun o oluwa olorun olodumare alagbara ni o
2: bẹni
0: oro na tun di jade loni ase ko tele o
2: amen
0: oni o ran oro re ore si mu won laada o si gba won ko nu iparun won oro ibo se njade loruko jesu oya ko ma sise iwosan
2: amen
0: ko ma sise idande
2: amen
0: ko ma sise ibukun
2: amen
0: ko ma sise itesiwaju
2: amen
0: ko ma sise igbega
2: amen
0: ka ba ri ka be si ri alaafia olorun lati nu oro na
2: amen
0: oluwa ko ri be
2: amen
0: ogun fọlọ loke orun
3: hallelujah
0: jesu oluwa wa
2: amen adupe lowo olorun olorun tutu fun wa lori ofe lati gbo ti ose yi ale mi ni wo ni ma dimu ma sa ere pelu e titi di ose to nbo won na ri pe wa ni isegun wa ni fokan bale oni ma sakiri loju orun mo alaafia krisi a wa je ipin ti re oruko emi omo yin ololufe yin ti e ngbon re na ni adenike buhari agbaro oluwa o tun di ose to nbo oluwa ko pa wa mo jun igba yi lo

2025 again. That fair was 2027. Okay now. Loruko gbugbo awon to je pa ajo ko orin seto. Iyen na fun ti role yi. Loruko iya afin Oladele Mojisola MOJ. Ati loruko amoju ero mi yen na fun ti sai. Orezi. Ore dola ni yen. Ni mo se nso fun yin pe ni role ye e gbadu eto yi daada oruko temi na ni kiki owo olale ti gbogbo yin mo si ki on to oni ke fokan bale opolopo ni nkan to je pe ako wa ni role ye ako omo jonathan mori yin be duro re

yin na ti mo pe labala labala o na ni eto ye abala koko abala iroyin yajo ajo nipa awon oni theater kini kan gan to sele lagbole theater eleyi gan to je pe afa fi to yin leti yen na fun ti irole ye abala ikeje o na ni abala iforo gwero yen na nipa awon osere theater ti mo se so fun yin lekan oni kunle afa o gan na ni amu wa yen na ni role ye ba o lo se je o su awon opolopo oro gbogbo e patapata o na le gbo yen na ni role ye bi ba si ni ori fikini yen le o da je ka sare gbera wa rin ninu awon kankan o da e sare e je ka sare palu yen dana ka wo bo se je nbe e je ka palu yen dana

0: gbogbo se leyi ti baba ni kan se yo go to di po wonu ring lo
1: eye de lu ada adakada nemu
0: lo se ta lo ko je ye ilu eko mititi lebi ti gbajugbaja osere theater ni iyen na ni ke si blessing ohun ati odomobirin kan eleyi to je ko jowo
2: toyo alegeto
0: bibi ninja abi kini won pe eleyi ton si se lowo abi ate mo eleyi ton eh to jowo yen gba eh ti won pe ni Fina, won jo koju ija sira won won je ise ti won pe ni celebrity fight iyen na ni ilu eko lose to koja ye but nkan ta nro ko la ri o ki se ba se sanra sila tori oro yen gan o ti e wa ijo emi gan loju o sun emi a ngba ti ke si blessing to yen ti omo to je pe ko to be sin ro ju ese yen na fun ki ke si blessing na lo fa ti awon ololufe eyin ke si blessing wa ni won ma kilo fun to o gan ni ogba pe ise je ta ko to nse yi un ni ko pada se sugbon ko gba olohun fe je se

0: fa ba wole to ni fa fa la njifa ikani glow 99.1 fm tu kore dale eyin ni le ise oloko wo onise owo elegbe jegbe atolodo ni pata kile nta nibo le wa te tinta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja nikani glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tinta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago 12 abo osan si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje monday sojo eti friday ati laago meje ale si aago meje abo de e lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni le odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703022321 tabi 0703212921 e tun le pe sori 0704375 4793 What jamfani eto ju oja kajo bugba re je
1: orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo radio awara wa ni yo
2: 99.1 fm ijapo akure

0: tabi 0806096638 kekelaje
1: beni kekelaje ni
0: kekelaje ni lawo
1: beni ajo wa na ja na ojo
0: ja
2: ero ja
3: Fa ba wole to ni fa fa la njifa ikani glow 99.1 fm tu kore dale eyun ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibo le wa te tinta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja nikani glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tinta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago 12 abo osan si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday ati laago meje ale si aago meje abo de e lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni le odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703 022 3281 tabi 0703 212 0921 e tun le pe sori 0704 375 4793 ni etoju oja kajo bugba reje
0: a no loni a to pada wa ni ojo mejo lori eto
1: a pada lojo mejo lagbara olorun yin ni a wa o gbe eyin onise owo onisowo e wa se polowo oja yin ni ile ise glow fm owo idako mu ni je e meji lojumo le ma gbo ise yin e gbo ni dede ago meji laabo e tu gbo ni ago meji asale eto yi wa fun gbogbo onise owo onisowo gbogbo onise aladani onijejo e wa ke wa se polowo
0: awon ile ijo se kan
1: beni
0: bo won ten woni wo wipe se a le wa sori eto yi ni
1: won le wa sori eto yi ki gbo won se polowo oja wa mo po ja lo nta ni bi to ba wa pe number yi 0703022 3281 motunayo atan logun ti o gbe yan mo si aje pupa o dojo mejo
0: alare tin je are niyi lo ko ti mo nje Papa, unique keke worldwide, keke lagi, lower yi, the only over.

0: Glow 99.1 FM, Ijafua Akure. Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko, tori yin la se wa.
1: E ku dede iwoyi eyin olupe wa. A kaabo si ero eto agbe iwoyi ni le se Glow 99.1 FM, Ijapo Akure. Olotu eto ni Tolu Adedayo. Oruko temi ni dokita Aruwajuye Adewale ni ose ti o koja so nipa ewa e je ki mu wa lo si ohun ti a ko ferefe ni ewa ni ose ti o koja a so nipa ewa pe ewa je ohun ti a le gbin ni ile Yoruba ni bi mo si je ko ye eyin agbe woyi ni ose ti o koja wi pe agbe ewa ni o je ohun ti o ti di gbaduma fun gbogbo agbe ti o be ni ile Yoruba ni bi ti ko si je pe ori oko ya nikan ni won tin gbin wa yi nitori ide eye je ki awa agbe ki o fi sokan wi pe ti o ba ti di osu august ki a ma mura lati bere si ni gbin ewa wa ti oko wa a le gbin si ibi ta ba fe gbin isu si a si le gbin si le ti a ko ba lo rara nitori pe o da lati mu ohun ti oloyinbo n pe ni nutrient sinu ile wa ki o si je ki ile wa ki o lora dada ni igba ti ki igba ti a ba gbin nkan si ṣugbọn ni ọsẹ ti o kọja a pari rẹ si ni igba ti ẹwa wa ba ti n dagba tan bẹẹni ti ẹwa wa ba ti n yọ ohun ti a n pe ni brown color wẹrẹwẹrẹ ẹ jẹ ki a gbiyanju ki a ma mura lati ma ja ẹwa wa nitori ti a ko ba ja ẹwa yi ti ojo ba fi pa pẹlu kọlọ ti o n yọ jade yi o ṣeeṣe ki ẹwa wa ki o jabọ kuro lori ohun ti o gbero ki o si faya bi pepa si isalẹ ibi ti a gbin ẹwa yi si eyi se ṣeeṣe ki ọwọn ẹranko ti a n pe ni bi rodent ki wa ma jẹ jẹ ka gbiyanju ki a tete ma ja ẹwa wa ti a ba ti ri pe o ti n gbo ele ti o dabi rẹ ti mo sọ wipe a o yanana ni ọsẹ yi ni nipa bi a ṣe n ṣe ẹwa wa ti a ba ti ka ni ọjọ ti a ba ti ka ẹwa wa tan e je ka wa ibi ti o da ti eran ko ni ti je ko ni le je ki a gbe sibe ki a si sa ki o gbe daada ti a ba ti sa ti o gbe daada yi e je ka gbiyanju ki a se ni ojo sinu apo kan ona meji ni a fi le se wa wa ni ojo ona kini ni wi pe a le lo engine ti a n pe ni shella ki a fi yo gbogbo epo to nbe ni ara ewa wa danu ṣugbọn eyin agbe iwoyi e ma je ki a tanra wa je ni bi melo le ti le ri engine ti a n soro npa eyi e je ka ko wa ni ogbon atinuda ti awon babala wa fi n se ewa ni aye atijo e gbo eyin awe agbe iwoyi ti a ba ti je ewa yin ti o ba ti gbe tan e ba mi wa apo iresi ti o le daada ki e si ko ewa ti o ti gbe yi te ko jade lati inu orun ke ko sinu apo ti o gbe yi ti apo ti o daada yi ki a si bere si lu ni ponpo ti a ba si bere si lu ponpo a gbo to ma se parapapa ninu re ti a ba si lu ponpo yi ewa yi yo ma kuro ni ara epo ti o wa ni ara re ti a ba si ti lu tan a gbiyanju lati fi ohun ti a n pe ni trail abi a se ki a fi se a si fe ti a ba si ti fe tan a ri ewa yo kuro ni ara epo re a si le lo eleyi lati ma pe sinu ile lati se ni ojo sile elekeji ti o dabi re to tun dabi re ni pe ti a ko ba le lo apo to ba je ewa ti a se pe o po daada je ki a gbiyanju ki a wa ibi ti o teju daada ni ile ki a dagbo re si ki a si mura wa ka mu kumọ ni gbogbo igun ti ẹwa yi to ba tobi to ki a bẹrẹ si la kumọmọ ti a ba si la kumọmọ a o ri pe awọn ẹwa ti n bẹ ninu rẹ yoo ma fo jade lẹyọ kọọkan le ẹyin eyi a si le ko papọ ki a si fẹ ti a ba si fẹ tan o ti da lati fi sinu ile wa ṣugbọn mo fẹ jẹ ko ye ẹyin agbẹ woyi pe ni ọpọlọpọ ẹgba ti a ba ṣe yi ẹ jẹ ka gbiyanju ki a sa daada sinu oorun ki o gbe daada ti a ba si ti ri pe o gbe tan je ka gbiyanju ka wa ike ti a fin ro epo abi ike dudu abi alawo bi yellow ki ara awon wa ti o ti gbe sinu re ti a ba ti ro sinu re o seese a le daata ti a ko ti lo sinu re bo ba si se na a si le fi awon bi ginger ki a fi sinu re eyi se koko nitori pe ki awon koko ti a oyinbo npe ni bvb ki o ma ba wa si inu re sugbon mo fe so wi pe ko nse ohun ti o da ki a ma fi pakopako ti oyinbo npe ni insecticide ki a ma fi sinu ewa ti a ba fe je nitori eyi ko da nitori opolopo eniyan ni ko kin saba sin ewa daada ki to di pon da kana e je ka gbanjo eyin awa agbe woji ki a ma se ohun ti a ba fe je ni ojo daada nitori ilera ni oro ejo e je ki a ma se leyi osika osi patake nitori pe ta ba ti gbe ewa ti a ti se lojo e si ibi to e pe ategun ko le fe si ti a de enu re daada kokoro ki kokoro ko ni le wonu re opolopo igba sire a si le gbe sinu ile ti loyinbo npe ni jute bag ti a ba si wa nso re npa ewa awon mo kokoro wo ti a le foju ti o ma nda ewa ni amu alakoko ni won pe ni pod borer pod borer o je kokoro ti o ma lu iwo si ewa o si ma fi eto enu re ni o fi nse yi o si ma fi ba ewa je nitori oji ti a ba ti ri opo oru nkan bayi ni ibi ewa wa e je ka ti fi ohun ti oloyinbo npe ni pa kokoro pa kokoro ki a ti ti fi pa ki o ma ba ba ewa wa je eleki to dabi re ni bimbitu yi o ma n duro si ibi ti a ba se lojo si ohun o fi so wipe ni igba miran ewe a le fi ta ata ti a ko ti lo ata wewe ni abi ata nla ki a ko si inu re ti a ba ti ko sinu re ko ni je ki awon kokoro yi ki o wa lati wa je ati wipe ti a ba fe tete lo ko ewa ti o ti gbo kuro ninu oko awon kokoro yi ko ni le wonu re ti a ba ti ko si inu ile tan eleketa to dabi re ni a n pe ni leaf hopper won ma n je awon eleyi ma n je ewe ewa ni mo ti so fun ni pe ti ewa je kori o je ere oko ti o ma ni ewe ti o po nitori o ma ri nitrogen lati ofurufu ti a ba ti ri awon kokoro ti a n soro npa e je ka ti fi pakuru ki a fi pa eyi yo ran wa lowo ko ni si je ki awon ewa wa ki o ni kokoro ti o ma da lamu a ti se a tun le so nipa awon disease ti o ti ewa n fuju kan ninu oko alakoko ni cowpea mosaic disease ile je aisan ti o ma wa lati nkan ti a n pe ni virus ti o si ma n je ki giga ati bi ewa wa se n dagba ki o kekere gan ko ni dagba bi egbe re nitori wipe yo ma ba ja ijakie ki akadi a si ma je ki awon filawa ti o n jade ni ori ewa wa ki o ma jabo si ile bawo la se le wa dari ohun ti a n so yi e je ka lo ka wa awon ewa ti o je pe o le ba kini ti a n pe ni mosaic disease ja ki e je ki a gbin ki a si gbiyanju ki a ma fi ohun ti o ma n pa awon kokoro loorekoore ki a ma pa won ninu oko wa ti a ba ti gbiyanju lati ri ikan ninu ibe je ki a yo ki a si fa tutu gbogbo ti ugo ki a si jo nina nitori virus yi je kokoro ti o buru gan ti ko si n ku boro elekeji to dabi re ni bacterial blight eleyi a kokoro ti aifoju ti a n pe ni bacteria ni o ma n fa o si ma n gba o ma n je ki ara ewa ti a ba gbin ko ma tobi ki o si ma fomu brown ko ma ni color ti o dabi brown ni oju ti a ba ti ri eleyi je ka gbiyanju ki a tete yo kuro ninu re ti a ba ti fe dari eleyi kuro ninu oko wa e je ka gbiyanju lati wa ewa ti o lagbara lati kolu kini ni ninu inu re ki a ma gbin ati pe ki a gbiyanju ki pe ibi ti a ba gbin ewa wa si ki o je ibi ti o mo daadaa eleketa to dabi re ni nematode disease eleyi wa lati aisan ti aifoju ti a n pe ni nematode to wa lati inu ile wa eleyi le je ki ewa wa ki ewe re ki o ma ka papo ki idi re ki o si ma ke eyin agbe woji eyi je un ti opopolopo a ma rin nu oko daada ewe re yo yelo yo ma kako yo si ma ke lati diwa ti a ba ti ri eje je ka gbianju ki a tete fatu kuro nibe bawo la se le se ki orun kan bayi ku ma ba sele ninu oko wa je ka gbianju ki a ma je ki oko wa ki o ma mo daada ki a si je ki le wa ki a ma fi ohun ti oloyinbo n pe ni nematocide ki a ma fi si ile wa ni orikori elekerin ti mo fe soro npa e ni a n pe ni dumping of disease esan yin lati owo fungus lo ti ma n wa ti a n pe ni pathopterial species o si ma n gbera lati ara aife lo si inu ile wa se le si le pa gbogbo awon ewa kekeke ti a ba gbin de ko si baje ninu ile eyi se koko ki a ma mojuto nitori pe ti a ko ba mojuto oru nkan bayi yo je ki ohun ti a fe ri ni ewa wa ki o dinku jojo bawo ni a wa se le dari awon kokoro ti a nso yi e je ki a gbianju ki a lo ohun ti oloyinbo n pe ni fungicide ki a ma fi fi ewa wa ni orikore ki a ma pupo mo on chemical ti a ti mo ti so ni isaju ki a ma se ewa wa ki a si ma gbianju ni pe ibi ta ba gbin ewa si ni odun yi ka ma tun gbin sibe ni odun to n bo a mo wi pe ile ko rorun lati ri ni agbegbe ti a wa nibi sugbon ti a ba n practice ohun ti oloyinbo n pe ni crop rotation yo je ki ewa wa ki o se dada ki a si ma gbin ewa ti o le se lai ti asan yi ko le kolu ti a n pe ni growth resistant varieties ki a si ma gbianju bi mo se sola lakoko ti a ba ti le di gbogbo ibi ti ewa yi ti o ba tin se bi mo tin so yi ti kokoro ba tin da ni amu ki a gbianju ki a ma yo ku ka ma yo won kuro ewa ti a n so yi awon kokoro ti o ma n je ewa yi o ma pin si ona meta ototo awon kokoro kan wa ti won ma n kolu ewa wa ni igba ti ko ti yo flower jade awon kan si ti wa to ma yoju si ewa wa ni igba ti flower won ba ti jade tan awon kan si ma n wa ni igba ti won ba titi a ba ti ka won si ile tan ele ti o ma n yoju ti oloyinbo n pe ni preflowering pest je otika metapilis ati osidudus lesugranus awole ti o si ma n yoju ni igba ti flower iwa ba ti jade ni ta pe ni post flowering pest to je murica testulasis ati pertussulacus verium ele ti o si ma n yoju si ewa wa ni igba ti a ba ti kole sinu yara ni loyinbo ni pe ni casobrocus molucantus gbogbo awon wonyi ni o je ohun ti o ma n da ewa wa ni amu ti ko si je ki ewa wa ki o ma se daadaa eyin agbe woyi e je ka fi si okan wipe ewa o je ohun ti a ba gbin ti a ba mojuto daadaa ti a ko le short rara ninu re e je ka gbiyanju e ma je ka ma so wipe awon ara oke oya nikan ni o n gbin ewa e je ka gbiyanju ki awa naa se agbe nibi mo fe ye ko ye eyin agbe woyi wipe ti a ba gbin ewa ti o po ni odun kan eyi yo je ki oye ti a n ta ewa ninu oja ki o ja wale ti oloyinbo n pe ni breaking of monopoly nitori wipe ti iwo ba ni ewa ti emi ni ewa ti ounje wa inu gbogbo ayo dun yo si je ki oye ti a ra ounje ki o wa sile e ma je ka ni ero wipe ti a ba ti gbin ewa pe ko le se daada ni ile yoruba nibi ewa o jeun ti omode le je o si jeun to da fun awon agbalagba especially eni to ba tin dagba o da nitori pe ko ni ele ti oloyinbo n pe ni carbohydrate pupo carbohydrate to nbe ninu re ati sugar ti nbe ninu re je ele ti o kere jojo o ni opopolopo protein ninu ti o si da lati ma je fun omode abi ati agbalagba ni orekore ni bi mo se so e je ka gbin ti a ba fe gbin ewa wa ki a ma gbin si ibi ti omi po si ka si gbiyanju ki a gbin si ibi ti o dara ti omi ko n regun si a le gbin si egbe ile wa a le gbin si waju ile wa a le gbin si eba ile wa e je ka gbianju eyin agbe woji ka gbogbo ile ti o ba si sile ni adugbo ti a ba ngbe ki a ti ma ki a lo ni igba ti a ba fe gbin ewa nitori pe ewa ki je on ti o ma nga pupo o ti je on ti o tete ma so laarin osu kan si osu meta si osu kerin e se ti e ba gbo abala ikeji ti ewa gbigbin yi oruko temi dokita aruwajoye adewale ti e ba fe pe mi e le pe mi si ori 08062209100 olotu eto yi ni tolu e se ti e gbo lise glo 99.1 fm
2: Babi magbabe, babe magbabi, ibi kan le yon gba, ta ide bi awon re. E ya so wake polo woja, kajo bubaje, lori ikoni Glo 99.1 FM, ija po akure. Oni le shen la, ati kereje kereje, oni shi owo, ato shisha ijoba, e jajo she, e jajo she, e jajo she.

0: Glow 99.1 FM Ija Fuakure.
1: Testimony iwo gangan le ri kan
2: be ni o olorun first of testimony de gbogbo eyin eniyan e wa pade baba first of testimony ni glow 99.1 FM lati tayo meni yan te lori eto ta pe ni bibeli wi o ya o eni ami ororo olorun ti wa nkale fun yin
1: prophet and servant aburuma ku steven
2: ojo adeyemi o ye to ta pe ni kini bibeli wi
3: ago mejo abo asale lori ikoni glow 99.1 FM ijapo estate akure
2: ewa gbo oro itutile
4: oro iwosan
2: oro imuni larada
4: tetisi eto yi
2: kan ni glow

0: o se olorin yi gbogbo eyan e ma gbo ni gbogbo igba e je ka mo wi pe jesu nbo aware atun dudu sore to yin eto wa ni kini bibeli we ope ni fun olorun to da wa si to du mo ri osun kwagwa laya ta lafia ogun ni foruko olorun
1: hallelujah
0: awon baba wa oludasile ejo voice of testimony international prophet Pastor Abrumaku Stephen Ojo Adeyemi ti wa ni kale baba e kale ke ara le
2: ama dupe lowo olorun to fun gbogbo wa ni ori ofe lati ri Tuesday akoko ninu osu kewa tite si waju wa olorun ni kokuku seni to ni pa ati agbara
0: gbogbo
2: agbara je ti olorun
0: be ni
2: adupe lowo awon ti o ma n gbo eto yi ni ile ati lowo gbogbo awon to je pe a o ni ori ofe nigba akoko lati yi radio wa si ikona alibarika glo 99.1 fm aki gbogbo awon yan wi pe aku osu tutun mo gbadura bi pe ohun rere to ye ko farahan ti o ti farahan ninu aye nikan kan lati gba ti abere ni ko su to pari loruko jesu yo farahan
0: amen to baba bawo ni eto wa ni ka to gbadura fun wa eto wa ilu ma ka ni bawo lo ti fara ni ola ti a ma si fo pin sin e saraye fun wa baba
2: ipade adura ile ti a pe ni fi opin si ni ola na pelu ore ofe christi o n tesiwaju ni ijowa to wa ni temi dire ni opposite primus water ile sawo expressway ni oloko ni ibe yen awa ti a o ba mo ibe ti a ti fe darapo mo ipade adura fopin si yi a le pe si ero ilewo wa 09045242416 09045242416 a le pe wa si lati le fi a mo bi ti ijo testimony wa mo gba ni adura bi pe gbogbo wa patata o jo gba adura ti tola yen loruko jesu adura wa agba
0: amen
2: adura fopin si o je bi ti a ti ma nfi adura ta fi nfi opin si wahala ati idamu a wa lori akori oro wa to ni ka bere ta ba bere ko din to pari ko si a si le rigba lowo olorun ni se fun eniyan
0: bene
2: e je ki emi ati eyin ka wa bere ni ola ka ba le rigba ni owo olorun loruko jesu yo dara fun wa
0: amen ohun le ti gbo yin wa ba olorun ni ola ko ti tan fun aye re lati fopin sogun aye re no ba baba re lekan si 09045242416 baba alalai fa koko sofo ni ti asale yi kini bibele we
2: bi ati mo pe ni asale yi tuesday akoko ninu osu a ma fi n gbadura fun awon ara ile
0: be ni baba
2: mo fe ki gbogbo awon eyan patapata bo se ma so ka tetin le ko lati le ma se ami nigba ti akoko adura ba to tori pe eyan lo ma n gba olorun lo ma n gbo mo ma n so olorun o ki n gba adura o ma n gbo adura ni awa na o ki n gbo adura a ma n gba adura
0: ni
2: loruko jesu yo dara fun wa
0: amen
2: ki ka lo soro olorun ka gbo ti beli wi ko to di pe atesiwaju tori pe a o le se ka ma lo sinu oro olorun oro na lo gbe wa ro loruko jesu adara fun wa
0: amen
2: hallelujah
0: hallelujah
2: akori oro ni the difference between man and man of God yato to wa lerin anse olorun ati
0: anse olorun
2: ati eniyan hallelujah
0: hallelujah
2: yato wa se ri anse olorun to to ti olorun pe ti olorun yan fe o le ma ti ra moto agbadura pe yan ara moto eniyan de ra
0: beni
2: yo ba ma pa wi kan wi pe won ni en to ba ma da so fun ni ti olorun la wo toro anse olorun ori be yo so de ma ti kole ade gbadura ke yan kole ni ade kole se ti ri so now on ti awa ta nilo anilo igbagbo wa hallelujah
0: hallelujah
2: gbogbo yan mo yi pe gbogbo iranse to ba de je pe iranse olorun ti o ba igbagbo je ni toto oluwa lo fi se ran won
0: beni
2: on le mi se ma claim servant iranse enikan wi pe ba won de se so pe e je iranse olorun ran mi ni ise tori pe awon eyan a nfe ma gbe oruko nla kari kari kan le mo pe a je ba ninu ise olorun oluwa lo ran wa ni ise e ja gbo on ti bibeli so ni asale yi ta lo sinu iwe iwe romu ori kejo ese ogbon that is romans chapter 8 verses 30 bi atin tesi waju kini bibeli wi
3: bibeli so wi pe
2: awon ti
3: o si ti yan tele
2: awon ti o yan tele
3: awon ni o si ti pe
2: awon ni o ti pe ta lo ti yan awon ti o yan ni iko ati iriju awon lo ti yan tele tele olorun ni soka lati orun wa ko wa tu aye se mo ma nso fun wa o yan awon kan ton ma je asoju re dia ambassador of god awon to yan lati se asoju mi awon lo yan tele awon lo pe e tesi waju
3: awon eni ti o si ti pe
2: awon ti o ti pe
3: awon ni o si ti dalare
2: awon lo tun dala awon to tun pe yen se ri awon to yan awon lo pe awon to pe awon lo dalare so ninu ranse olorun ma je ranse olorun ni toto oluwa ti da mo lare lati da mo yan lare hallelujah
0: hallelujah
2: oluwa ti da won lare lati bukun awon eniyan lati yi aye awon eyan pada mi o ti ni kankan mi ti ni keke nigba ti mo tin gbadura fun yan to je pe olorun pelu ore ofe olorun ade gbadura e ko lo di pe awa na ore ofe yan na to si wa praise god
1: hallelujah
2: no se na le fun e lati odo olorun ohun ti oni ti o ti ni ade fun ewa de ni o le ma lowo lowo gan ko gbadura ke god bless you olorun ade bless you iyan o tumo si pe ohun oni iranse olorun kan ja ohun ti a npe loruko jesus adara fun wa
1: amen
2: iya to to wa le rin iranse olorun ati eniyan o ga lopo lopo iranse olorun eniyan eniyan na ni olorun ran ise sugbon iyato ti wa tori pe ti gbe nkan kan kari oruko olorun o si ti gbe kini kan kari ise olorun loruko jesus adara fun wa
1: amen
2: a gbadura fun awon eyan ni asale igbogbo okan to ngwa nile 30 ni adura ni a ma fi sure ni bi ade se ma sure fun wo loruko jesus adura re agba
1: amen
2: e ja tu gbe on ti beli wi ninu we samuel kini ori kini ese kokon eske tadini ogun that is first samuel chapter 1 verse 17 e ja gbon ti bele wi
4: bibeli wi pe nigba na li eli down
2: bibeli so wi pe eli wi pe
4: o down o si wi pe
2: o wi pe
4: ma lo li alaafia
2: ma lo ni alaafia
4: ki olorun israeli ki o fi down ibere
2: ki olorun israeli ko fi down ibere ti wo bere lodo re fun o hallelujah
1: hallelujah
2: isele kon sele ni ibe ti a ba ni anfani lati ba iko ti olorun pe ti o yan to to pade a ko ko fi ase sori adura wa ni adura ti ana tin gba lati bi odun melo kan ni igba ti o ba eli pade hallelujah o
1: hallelujah
2: o ni ki o si ri fun o gege bi ibere re o ti o bere praise god
1: hallelujah
2: iran se olorun sure fun eniyan a fi ase si adura re to ba gbagbo awon to ba gbagbo ni o adura re a si gba hallelujah
1: hallelujah
2: o koja bi pe eni ti o ti kole toni ma ko ile iranse olorun ju be lo ti o ba ko ba lo ma ko le ba gbagbo wa ko
0: beni
2: ti iranse olorun ti o ba ti ni moto to ba lo ma ni moto to ba gbagbo wa ni a le tumo si pe yo ba ni aso nla ko ni eniyan nla praise the lord
1: hallelujah
2: won ni to ma da so fun ni to run e lanwo oro olorun ju be lo
0: beni
2: loruko jesus adara fun wa
1: amen
2: osu ke wa isele kan wa isele ni ibe ni igba ti olorun so fun ni ape ko kon ko o kon oko yen o ko awon to gbagbo awon ti o se aigboro sinu oko gbogbo si wa ninu oko sugbon nigba ti o je osu kewa ni ojo kini ni olorun ran tin wi pe awon eyan mi ma wa ninu oko osu ran tin ni praise god
1: hallelujah
2: amen
1: amen
2: ni wa mu ki awon ohun ti omi ti bo mole o wa mu ki omi be o wa di nsun o mu ki omi bere si ni gbe pada nigba ti omi wa ngbe pada yen hallelujah o
1: hallelujah
2: gbogbo to ti fara si won be si ni fara osu ti nkan ma rere gbodo fara han ohun ti o sonu ninu aye wa ohun ti a ti o ti a ori ti a sawa ti o je pe okuku ti bo mole loruko jesus adara fun wa
1: amen
2: enikan sami ni ile tori pe oni ore ofe ohun gbo wa loruko jesus aye de oni ri ba kan na
1: amen
2: mo su de fun gbogbo okan to ngbo wa eni je tuesday akoko ninu osu kewa oruko jesu gbogbo rere ti okuku gbo mole ohun to ye ko faran ti o ti faran ninu aye awon to ngbo wa ni kan ni ti a wa glo 99.1 fm loruko jesu leni orere na o ya ko bere si ni faran
1: amen
2: olorun ran tinu a ati awon idire re ninu oko ko je ki won ku sinu omi loruko jesu anu pada sise lori okan to ngbo mi ni lele ni mo gbadura fun o anu o ya ko bere ise
1: amen
2: odun iwa la ja
1: amen
2: ogun aye oni bori ra
1: amen
2: olorun testimony tori pe o ngbo mi isele yanu ayo ti o ti isele ti o saye fun tele tele mo gba ni adura to pe ni anfani ati gbo wa leni loruko jesu oluwa ko faye gba
1: amen
2: oruko jesu oluwa ko faye gba
1: amen
2: eri ti o ba to eri ni won be lowo eyan lo nsalaye ti akoko eri ba to won bere pe how come about this testimony your answer will be I don't know ko ye mi oluwa lo se I cannot say anything about it because it's beyond your expectation and your imagination mo gbadura eri nla to koja ogbon to koja imo to koja agbara ko su yi to pari oya ko foro ninu aye
1: re
2: alagbara to lo ni gba lori ore oya ko subu
1: amen
2: mo ni ko subu
1: amen
2: mo ni ko subu
1: amen
2: mo ni ko subu
1: amen
2: mo ni ko subu
1: amen
2: mo ni ko subu
1: amen
2: eni tin da oduro loruko jesu ti fi ya nje loruko jesu oluwa ko na legba
1: amen
2: mo ni loruko jesu oluwa ko na legba
1: amen
2: olorun iran ti o osu kewa yi loruko jesu awon to ti gbagbe re kon be se ni ran ti
1: amen
2: owo eni ti eto re wa olorun gba jade
1: amen
2: loruko jesu olorun gba jade
1: amen
2: mo sure mo fa koko sure fun gbogbo awon to nda si oro yi to nda si wa laipe laipa cat number to so pe baba yi ayire le yin se ibi kibi ti e wa gbogbo eyin to ja bi pe e so pe e gba bye bye lati ki program tesiwaju owo olodumare o ya ko wa ninu aye
1: amen
2: oruko jesu ko wa ninu aye
1: amen
2: Look at Jesus, who are in our
1: Amen.
2: Yanuma,
1: Amen.
2: Ile shall I not come out as well?
1: Amen.
2: No, look at just there in the Shekamatayo.
1: Amen.
2: Go go on, go far.
1: Amen.
2: Oh, good for the colour.
1: Hallelujah.
2: I want to say, Uluashisha,
1: Amen.
2: You want to go on, Uluashisha,
1: Amen.
2: Oh, good for the colour.
1: Hallelujah.
2: Ulua soft me penny, come on, I need to bless on Ile.
1: Oh,
2: well, look, you want to work better. No, look at just where you are today.
1: Amen.
2: I want to be our only. Bi ati koninu we out of apostle chapter 3 to wa ni beautiful gay owo to pada gbe dide won wo peteru ati joanu won ni gbo a o le ri kankan fun o awa ni kankan to jo nton be lo o ni oruko yesu loruko yesu edi na o ya ko dide
1: amen
2: won ni loruko yesu ko dide
1: amen
2: lori oro re anu fo
1: amen
2: wa yin olorun
1: amen
2: okan re bale
1: amen
2: ko din to pari wa yo
1: amen
2: igba ti aja ikolo si o ni pada sam 126 o da be ntun lala gbogbo rere to sonu ohun rere ti o ti gbagbe to ro pe ko lo se se mo Oruko Jesu Olorun ko da pada
1: Amen
2: Mo ni ikolo re lowo okuku Oluwa da pada
1: Amen
2: Awo yin Olorun
1: Amen
2: Ogo ni foruko re
1: Hallelujah
2: Jesu Oluwa wa
1: Amen Amen Amen Oruko Jesu
0: To ohun lo ti gbara tenu baba yin iyato to wa laarin iranse Olorun ati eniyan iranse Olorun ma su re o de nri be Oruko Jesu Olorun agba adura re
1: Amen
0: Mo ke awon ologa loga ni le ise yi ni oruko Jesu adara fun yin o
1: Amen
0: Eji ni awa ore jola ni oruko Jesu oni sise
1: Amen
0: Mo ke baba wa Eda ofubutu ni oruko Jesu baba adara fun yin o
1: Amen
0: E ni dagbaya
1: Amen
0: Mo ke awon egbon mi ati aburo mi ta jo ko worin wa ni oruko Jesu Olorun wa pelu yin
1: Amen
0: Baba wa lekan si mo ke yin o kin to daruko mi e daruko yin ka si gbadura fun wa
2: Oruko mi ni iranse Olorun Aburumaku Steven Ojo Adeyemi loruko Jesu yo dara fun wa
0: Amen to oruko temi o ti yi pada o iranse Olorun alaye eni ola Michael number baba re 09045242416 number temi re 07067497125 baba esu re fun wa
2: a o sonu ayo
1: Amen
2: Ala lai shegun.
1: Amen.
2: Ala lire ashe.
1: Amen.
2: Ala buru koni shegun.
1: Amen.
2: No ru ko jesu awon to ma nfi oru. To ma fin si osan fo son so lori aye agbara won ko di asan.
1: Amen.
2: Ogbolorun ko fara.
1: Amen.
2: Jesu oluwa wa.
1: Amen. Amen.

0: Olorun ba wa fe gbe bibo re de Olorun a wa taari eni to ni lari to lalu barika ti ki so de ti ki se babalawo a wa gbe dide a wa fowo ranse sori eto yi pe ewo e ma fi beto yi lo ko je wakati kan tabi ogbon seju to ba wa ri be ta riru eyan be ko se ta wa yi o to pari ka to mu ose tin bo ka to wa sori eto ka pari woru eni be lori radio pe e mo se o e ku nawo wa ewo ah ta ba le riru eyan be inu wa o dun danda ko ni ko je lesin onigbagbo tabi ko je ti oni muslimi rara o gbogbo enikeni lo le se gbogbo enikeni lo le se tori pe anfani ta nri nbe o na ni ki aisan buruku ko mo pa wa sinu ile wa
1: ipade leyin okoko se awon ti sise rere ipade ni won kokoko se awon ti sise bu ipade won kokoko se gbogbo awon oloselu ti wa lagbaye lodi o ni ipade lo gbe won daye ti won de ni e ni gbogbo
0: mori ba Moriba, awon baba mi ni ko mi lo mi je omo yin to pon rododo kabesi eledumare oba to da gbogbo wa ni oba mi ari ro ala oba mi opapa to pa ilara kabesi hun o mo ke oni gba ogbo ni kabesi hun o mo se ranti yin lai laye

emi na mo fori balẹ mo pa bubu mo pa gun omo fun gbogbo awon agbalagba ti won gbo mi gbe to yi bi mo se ma nso lojo mejo mejo mo ki gbogbo eyin ta sin driver patapata mo ki yin o gbogbo eyin awako eyin olokada mo ki yin pupo eyin te ku office te tete wa fadagbaro sile wi pe e fe gbo ogboju ode yi lale yi gbogbo yin pata e ni sun leku lowo

0: Ah, baba wa sikiru njoka mo dupe pupo lowo yin mo dupe lowo engineer na njoka gbogbo yin pata mo mo dupe lowo yin ah won pe mi laarin ose e dakun e ma je to yoku e ma je to yoku mo ni oni ku lagbara olohun mo ni baba wa akande kayode to ba ti nwa laye ati laye ko si ni ku mo wa lowo mo leto na oni ku ti gbogbo awon osise radio yo ba ti lo bi kankan e to yo ni ku yo mo gboro si ni sugbon ta ntenu mo ni wi pe a need o ngbowo ti yo se ngbowo eto yi ko sogbon seju ko se wakati kan ako akure oloye mekun o ti kuro ni abule o kuro laba o ti kuro ni ilu kan teyan mo nfenu yepere kolu tabi ti mo so pe ki selu awon olowo nbe lu yi ti o fi owo se sponsor eto nbi kan ti won oni mo pa won mu nkankan be ni adaruko yin adaruko yin be ni amo daruko yin dede sugbon a mo sadua fun yin labele tadua wa o si mo yin be ba fe se ngbe wo eto yi ese e kuku se e se follow eyin kan se ti yin follow ki eto yi ko mo ku tori gbogbo awon ti won ja anfani nbi eto yi adua won lori yin ko ni pin mo wa soro lori eye ta le pe ni eye eranko ajao yi ifun re nigba aye awon baba wa awa na la lo mo npa o soro fi kanakana ti won pe ni roba o soro fi pa die sugbon tori pe owo waro nigba na won sin a lowo yipo nigba na debi wi pe a ma fi roba ta n so yi a ma fi npa etu nigba na ti roba ba ba etu yi nikun inurun o koko gbe ko ni loju iseju meta lo ti o fi mu ere pada laarin iseju meta a ti re pa ati ba nbi to wa ko to di pe yo dide nbe pelu ada wa lowo apa apa emi ti mo n soro yi ma ti fi roba pa etu te meji daada
1: omo alapanira we omo eri bi gba ara oyo mo ko omo kakuloyo lejo nu
0: kini a ma n fi ifun ajao yi se ati e ma ajao yi e ma re wa nibi iru re o le ma ara iru yi o ni ma fi ma igi ti yo fi duo pa sara igi tori to ba lo e kana nikan o se se ko ma jabo ta ba ti mu ise yi emi na ni ma ba won si ngba na a yi si meran a da si funra re bi gba ti won ba fi gomu le nkan ni ajao yi won wa mu ori re won ni ka lo ma gun gigun ni nigba na ta ba gun titi ta gungun o ma npe ko to kuna se ti eri e mo yi okuta la koko fi ewo koro o ma poju ninu agban ta ba wa se tan nigba na ti won ba se won amu awon egbogi kokan ngba na won da papo mara won ki lo tun wulo fun ke le mo pe iwulo eran ko po ito suga lo tun wulo fun o ito suga lo wulo fun agbo yi nigba na 5 liter ni baba mi mo se 5 liter ni won mo se ngba na ti an ba ti se ti an ti gbe fun yan tan boya lo fi njo se meji lo to ba lo daada ni o ba gburo ito suga mo ki wa la fe fi wahala ati damu para wa sinu lesi ta mo so pe o da e sa ja gbe mi e ma ja gbagbe isese wa se pataki ohun ta gbonju ba o se koko e ma je ka para wa sinu ile eni aisan ba nse ko so fun enikeji re e ma wora yin niran o aisan o ni

0: ma nso le kokan mo si tu ma nso ni gbogbo igba kigba ati dori ategun yin na o se die omo ti won bi nigba na to ba yara bi mo ko ni bi omo mo yo ti so jale tipe tipe tori ibi ti eyan ba tin pe omo odun merin den logoji o ju be lo die na agbalagba ni ka ja pe agbalagba ni e ja pe ape die lori ategun tori ori termination la ti bere ngba na ori television la ti bere ka to wa pada sori radio ngba na ori television la ti bere soro soro ngba ye ibe la ti kose ibe la ti nbere ko to di pe adori radio ai somode soro soro ma wa se soro soro ti ma n gbe big note ti ma n gbe official note wa sori eto ti o ba ti iwowe ko ti mo n ti o so gba ti mo n bo lasale yi gbogbo n ti ma fi seto lasale yi ngba ti mo de ibi mo kokko bo batale mo fe se kanle tori atele se mi na lopolo mi wa tin ba tin fe se kanle ko si n te bi mi lere tin ni da yin lohun sa fi kan pe meji lataro ta ti bere eto yi mo n bo o
1: Role gbogbo mo dupe apata pata ti ju ade olugun se igi meta ona lare
0: e ma ti ije ake oba e ma ti ije ake awon oba won ye nkiki looto sugbon e ma ti ije ka e ma ti ja menu ba awon kabiyesi kabiyesi olorun tin ki awon kabiyesi wa na olorun tin ki won eran ko keji ti mo fe menu ba ko to di pe a ma so pe a menu kuro ni abala akoko eto yi o na ni eranko kan ti won pe ni kin loruko eranko yi mo nbo e je kin

Ẹyẹ ti mo fẹ darukọ yi, òun na ni wọn pe ni ẹyẹ akoko. Ki se ikari akoko la nso o, ẹyẹ yi akoko ni wọn pe, ẹyẹ yi kere to be ge sugbọn, ẹyẹ yi na ki ko ite. Bi iteye yoku, onfo bi iteye yoku sugbọn ki ko ite. Ẹnu re, gogongo ẹnu re le ju irin lo. Gogongo ẹnu re yi bo je tutu bo je gbigbe igi inu igi ni ma ko le si ibe ni ngbe yo fi ẹnu ilu igi funra re wole ni ibe ni ma sun ibe ni ma bi ma si ojo ki pa won ategun ki saba fe si won tori won o ni fe ategun popo eye akoko yi a mu ona wa ni were de were aisan ti ona ma toju ah mo fe so fun yi wi pe o tun ro mo ito suga na

mo fe so fun yin wi pe eye akoko ta nso yi ah awon eyan won mo riri ogboju ode ni ipinle osun ipinle oyo labala kan ni ondo state wa yi na e je ka so pe lati apa ona ore lohun won mo riri eto idada tori mo ri awon eyan bere bere ni gbogbo bi ti mo daruko yi to fi dele tapa ilorin lo si ona kogi omo aran lohun ju ilu wata wa yi lo awon eyan n bere bere won si ri igbala lori ibere ti won bere lowo wa awon to wa nbi ti mo n daruko yi won o pa isan mo rara ko se ni o fe ku olohun ni pa wa olohun ni pa wa

kuku ni ku ni kekere a si ni damu a si ni wa nta je ti lawugara lowo eledumare e ri wi pe gbogbo awon ti mo so pe won pe wa yi gbogbo bere ti won bere lowo wa ati gbogbo nta nso fun won o kuku gba won la o gba won la ti emi gaga fun ami ti mo rin ni gboro ti mo yan fanda fanda gbogbo nti won bere fun pata gbogbo re na ni wa si mo se ba se n fun won ni moran be ni n pa gbogbo nti won ni nda won la mo be ni n pa re danu danu e ma ja wora wa niran obi to suga ba fe pa yan o ma mu ki oru o mo yan teyan eyan ma lagun bi igba teyan ba lo se ise ninu apata ni teyan o ma lagun woro ibi tin ba tin la agun yi ko ni sorun mo a ma wo ni bi igba ti oju eyan ba ranko lati be lo benito hun o ba mura ah to ba diro le ojo na ewo adua la ma se olorun o ni pa wa o

ma to na eran ifun to na eranko ta nso ye ta nso ye akoko yi ati ori re a ge gogongo re kuro ngba na lohun a ge kuro a tu gbogbo ye ara re melo na ni gbogbo eranko eye ta nwi won ba ni ka bere si ni ma gun a fi se agun mu a tun se agbo re gbogbo n ta nso e ko to pose meji wallahi mo fo lohun ba mi edumare mo fi bora ito suga fi lawo nigba na lohun ki saye sin ta ka isese wa kun mo ta ti fowo bi eyin ta la fe mo ta la fe to je pe ti olohun mo je warapa omu wa to je pe ti warapa ti warapa ba ti momo kan won ni kan mo gbadua fun kan mo fun lomi e mo gbadua le lori e mo fun lomi e mo kila ila ila la la ila ila la kai e wo e mo ja fi ara wa sere tori pe e wo e ma ja soro ju e ma ja soro ju a ni pe bo si abala elekeji a ni pe bo si abala elekeji nibi ti a ti ma tu pere pere nipa oro ifa olokun asoro dayo eleri ipin atori eni ti o sun ase ope efe omo late eka aterere kari aye ojuma re ni memo ojuma re ma loni ojuma ayo ma loni e ma jire lopo ole efri bojo jire ni saare ni were de were a pada bo sori abala ti ifa ni arin iseju meji ni perete ki e to le pe wa lati bere awon ibere a bo si abala keji a wa si oju opo le e le ma bere awon te ba fe bere lowo wa mo nbo o mi o

Emi naa re eyan mi tori tin ba ti ri baba wa Akande emi naa mo re eyan ti emi ni tin ba ti ri mama wa GM emi naa mo re eyan mi tin ba ti ri awon olowo button ni wa nile se radio yi emi naa mo re eyan ni mo re eyan mo nbo

0: enikan bere lowo mi boya ni dede wo yi ana oni edakun sa o lohun fe bere kan lowo mi mo ni kin lode oni edakun eni ti won ba da ifa obara meji fun ogunda meji enu mi ago o leni ti won ba da ifa ogunda meji fun oni edakun oni ni perete oni edakun kini itumo re mo ni ohun si ni mo fe mu wa sori eto loni sugbon emi o kokko da yin lohun tin ba ti dori eto loni mo nbo so ni di eleyi mo leni ta ba ti da ifa ogunda meji fun to ba so kunrin ni a kokko bere lowo re wi pe esikisa e le die o e le gan e le daada to ba wa ni rara a so pe ro ni e le die yo le eyan lile ni ru eni be e ma je a si so fun eni be ka ni pokunrin ni pe e pada ni iyawo meji pe e pada ni iyawo meji ba si mo so fun won nigba na nu
1: ifa e ni ko se bi ogun o ba se le po to abi o kere to ni waju en ti won ba da ogun da meji fun ifa ni ru niyan be ifa la ma segun be ni ifa ni a ma segun ifa ni akikanju ni be ni ifa ni olubori ni o ma da ogun da meji fun ifa ni en ti won ba da ogun da meji fun ifa ni konitan ko ma ma paro
0: be
1: ni ifa ni konitan ko de ma ma mu nkan ni nkan be ni ifa ni nkan ti onitan wo ba mo ko ma ma so be ni ifa ni pe ise ti onitan ba nse ifa ni ko ma se ti o to be ni ifa ni ise ti onitan ba nse ifa ni ko ko ko mo daada be ni
0: ko mo se abose
1: ni ni ti won da oguda meji fun se ifa ni ki onitan ko ko wo na ifa ni ko mo daada be ni ifa ni nkan to onitan wo ba mo ko ma ya se be ni bi ta tin ri oguda meji ti ifa ni pere lo muri ifa ni eni ti oguda meji ba bi ifa ni pe eni yi ifa ni to ba fe fe obirin ifa ni ko ma ma fe obirin nitori e wa be ni ifa ni ko ma fe obirin nitori e wa
0: nitori e wa
1: ni gbogbo oju to wo mi a mi fe obirin to ma da irin ajo aye wa ru
0: be
1: ni bi ta tin ri oguda meji ifa ni pe iwa ni ko ma wa ninu obirin be ni ifa ni iwa obirin ifa ni ki eni ti won ba ti won ba da oguda meji fun ifa ni ko ma je ki iwa obirin ko ma je okokodun ni okan
0: lokan re
1: be ni ju ewa lo be ni ifa ni ko ma wo ju fe obirin ifa ni iwa owo obirin ni ko ma wo be ni bi ta tin ri oguda meji ti ifa ni pe ire ni ohun ri ti ifa ni pe ire lo ma je si ifa ni ti won ba da oguda meji fun ifa ni ise ogun o ba eleda onitohun lo gbogbo ise to ku lo be ni sise
0: be
1: ni ifa ni ise ogun o ba onitohun lo be ni ifa ni ki onitohun ku de ma bo ogun daada ibita ti ri
0: lore kore
1: ti ifa ni pe ire ni muri ifa ni ki onitohun ko je ni to je pe o ma ni fe lati ma ko eko daada be ni ifa ni ko ma ko eko daada ifa ni
0: ko ma ko eko daada
1: ben
0: ko mo fara balẹ
1: ni daada eni ti won ba da oguda meji fun ti ifa ni pe ire lo muri ti ifa ni pe ire lo ma ja si e wona ti fa gba ko to ma fe nure je be
0: ire
1: ohun ni ka ko fa mo fa ni yo ni fa ka ko ogun mo ogun ni yo ni segun babalawo to ji ti o ko fa mo fa ti o ko ogun mo ogun iyen rin nu gbala ohun awo ko to adifa fun orun mi la baba n lo gbe iwa niyawo ebolawo ni ko ma mu se ije ki la n wa o iwa la n wa o
0: iwa
1: ifa ni pe eni yi ki o je eni to ma ni iwa pele be ni ifa ni to ba de fe gbe iyawo sile ifa ni ko wo iwa iyawo to ma gbe sile daada ni bi ta tin ri oguda meji ti ifa ni pe ire ni ohun ri ifa ni pe onitan ifa ni o ma segun ota o ma reyin odi ifa ni onitan ma ma koju awon nkan kan awon nkan yen a fe dabi nkan to ma poju
0: emi re lo
1: ori onitan lo ifa ni ko ma beru be ni ifa ni pe bi eleda ise yan niyan ifa ni pe eleda e na lo ma ba ma segun
0: o waye wa jagun ni
1: oguda meji ti ifa ni pe ire ni ohun ri ohun ni daji babalawo ibon lo difa fun bon ibon sokun alaifo ohun ebon lo ni ko ma mu se erokun ero osa eyin omo pe enu ti ibon fin fohun lo fin segun won be ni ifa ni pe eni yi o ma segun ifa ni ko ma bo ogun daada ko le ma toju ogun daada ifa ni koda ti ifa e ba biyan ni gbodu won a ma so pe ki onitohun ki o ni ogun titi e ni ko ma bo
0: bẹẹni
1: ifa yẹn ṣe ń sọ nìyẹn níbi tá a ti ń rí oguda meji ẹlàmú ìbọrú
0: ẹlàbọ ṣiṣẹ gbogbo àtọ ẹlà ìwúrí
1: ẹni tí wọn bá dá oguda meji fún ifa ni kí onítàn ifa ni kó mọ̀nà bẹ̀rù ifa ni kó wà.
2: Ìdùnnú ló ṣubú layọ̀ ní òjẹ́ ń dá yín dúró torí iṣẹ́ mi gan ń bá bọ̀ láti tẹ̀tẹ́lẹ̀ nǹkan ìdùnnú ni ń bá bọ̀ nígbà mo ìtúpa tẹ́ ìdúró
0: o na ni ki adna kan da ifa ogun da meji fun yan eni ti an ba da ifa ogun da meji fun gege bi baba ti agbe wa sori eto yi se so lasale yi bo se jegele ni won so yi e ri pe taya ajejo na bi mo se nku o lori eto bayi lawon yan pe mi lotun losi ah o e wo eto te ti en se yi ah eto yi a mo ngbadun re o koda baba to pe mi nijejo a fe ma daruko eyan lori ategun olorun mo fi olorun baba yi pastor gidi agbalagba baba agbalagba ni baba yi pastor ni baba yi na ti soderi nigba kan baba yi ti soderi daada ki olorun o to pe won baba yi ni ko si ewo ni bi ki eyan o sode ko to ma tun se gbagbo o ni ko se ewo nbe baba yi ni enu ki eyan o lo join awon egbe kan awon egbe kan won daruko awon egbe yi fun mi sugbon ko se daruko lori ategun nikan ni o dara debi pe awa ta n soro yi gan awon egbe igba na ti won daruko nigba na awa gan o like iru egbe be awa gan o fe ru e to reda to ba ti le wo ru nu egbe ti baba yi daruko ah won ma n soro lati barin keyan o fura lati ma baru won rin ni

ẹni ti fa ogun da meji ba wa bi baba e se nso lo lekan ibi ti awon ko ti won gba ni won so ibe yan koroko o si daju pe bi won se ki bi won se tu ni baba e se tu ibi to wa ku si ti eni bere lowo mi na ni wi pe eni ti fa ogun da meji ba bi bawo ni eyan se le bawo ni iwa e ati pe kini iwo e mo wa wo pe ayiro nipa ti iwa a so die nbe ti iwa eni ti ogun da meji ba bi yo je alagidi eyan ki gbo ki gba afi ti iru eni be ba pera re sakiyesi lai se be iru eni be o je alagidi eyan debi pe eni ti o ba se suru daada ko le ba iru eyan be ko le ba won gbele leni ti a ba da ifa ogun da meji fun tabi ti ifa ogun da meji to ba bi mo se salaye fun baba ire

Baba kan to pe mi lati ilu yi won pe ni Eketi ni waju Yolorun ta ba gba Port Harcourt wole a kan ete a kan eleme a lo kan iko ti abasi lati be la ma lo si ona ilu kan ti won pe ni side ona Kalabalohun income ni won poruko ilu yi ibe ni baba yi ti pe mi Eketi ni baba yi ngbe omo bibi ile Yoruba nbi ni bi mo se so lowo lowo yi won o tun pada pe mi lale yi pe awon gbo eto wa e wa wo bi radio wa yi se rin to e wo bi to rin de nigba ti yo ba fi di December odun yi ninu osu kejila transmitter wa yo tun rin ju bayi lo mo gba ladua be o si ti ri be

te ba fe pe mi sori number mi awon yan challenge mi wi pe gbogbo igba ti mo ma nseto mi pe number ile meta emerin mo ni a o da to ba wa ru yin loju ta ba ti nku o lori eto eyin lo sori facebook yin eyin kan te 99.1 fm ni ijapo akure tori radio yi pe meji ni ile nigeria wa nbi sugbon te ba ti te ijapo akure yo ti gbe logo ile ise wa iwa to ni antenna kekere ti G dudu ati L pelu isiro pupa ati W dudu to wa nwaju re ti mo pe Glow FM nle de yi e ma sasi e lo e bere ogboju ode nbe te ba ti wa won agbe wa ti an ba ti gbe wa te ba ti ngo eto yi lo e gbo number wa ta pe jade nbe o na ni 091 2803 6848.

mo ki ba mi sile daada abiodun mo ki o won ni mo mo ku eto mo ki daada pupo pupo e ni subu danu mo ki alaji wa olopa eleran e wo baba e ma binu pe ngba mo bere eto mi o ti e kokko kin pe mo ku ile e ku ojo meje e ku ojo meta mo kin gbogbo eni to n ki wa patapata gbogbo yin ni mo mo ki o a ni subu danu lagbara lowo eledumo re o nlo na ni werede were na nu a fe mo mura le wa die die die laarin iseju bi meje pere a mo dagbere fa won ara le emi njo kan o njo kan lo de mi lalejo mo ni mo ta lejo re gba ko si nti o sele ati baba wa abami baba wa abami sile abiodun ewo ewo esun re e ni tojurun boju ku awon omo yin won ni gbe won digba digba gbogbo eni tin gba mi gbe to yin won ni gbe yin digba digba laarin oru ati gba ti le ba mo won ni gbe yin digba digba o orun re na ni gbogbo wa osun lagba lowo eledumo re gbo awon to wa ba mi boy fa mi mo dupe pupo lowo won lokunrin lobirin lomode lagba lagba lati odo petu gbogbo yin mo ki gbogbo eyin elewe omo mo ki yin pupo o mo ki yin pupo oluwa toyin afusatu pelu ore won mo ki yin pupo o ati gbogbo awon tin ta elewe omo patapata e ni sita akole mole ara le mole ni gbogbo yin o mo ra lagba lowo olorun ti e ba n gbo mi gbeto yi baba leripa te n pe ni olopa ohun gangan na ni kin lori eto yi wi pe e ku nawo mi o adua yin o gba o eyin na o ri nkan re se

ọga mi baba mi Adebayo inu fele tebi ko wa si ori eto mo gbede lana ojo to ro ni o je ta mo nkan ta ani o je amodo ta fe dora si e ma binu o gbogbo eyan lolufe wa te n gbo eto mo gbede a le wa lana to ba lojo meje oni pelu ogo olohun emi pelu baba mi Adebayo inu fele tebi ko a pade ni ago meji si meta lagba lowo Eledumare ki a to tun bo sori eto yi pada ni ojo Tuesday to ba tele ogboju ode ewo eje ki n ma dagbere lokokan ejeji mo ki gbogbo awon ti won se agbateru mi nibi inawo mi owo ni koko ejire ige weda pelu omo seu pelu anti mi to to rally atu abake omo sifa gbogbo yin pata mo ki o e ni subu danu lagba lowo Eledumare mo nlo bayi o tun di lojo mejo ka to tun pade lori eto yi bakan na a ni fegberun degbera won o ni pe o funku won o ni pe mi na funku banditi aye o ni jo gbe mi ati e o daro